0: Koe polo ka lama mapu te malau.
1: Malau pe kokore ke hufanga tala whatapu kota pe whaafaa ki pia mei he pi em ena tonga. O ati he taha no au a poi niu a FM, pe a koe polo ka lama whokoi ni, o kumau, tinga ke o atu e rea whaka niu a whoou, i hono lau o e tohi tapu whakawa whoou, a e kua tohi, a e tohini, i he rea whaniwa whoou, koe whungau whokia kua tataki e Steven tui lau tāla pia moe kāinga niwa whoou, i he tau hong fulmani ma tupu ko tau situa ki ai. Whatulo watu pia kua manake kua ngore rea tu pia e whakamawhala rea koe ni, e kua tolo mou mui mui ke polkalama koe ni, malo apito. Ai, koe kua mui mui pe ke polkalama, ka kumou mahu inga ia, i he o mai e tau tohi tapu, ke tau lau kotoa, hawahe, i harea, ka koe rea whakaniua whoou, ka uke mau i harea whakatonga, pia mo rea whakapapalangi. Pia i he tau whanonga mai koe ni talum he wanoa ua tolu, ma hene ka teke mau tolu, tau ke ai e tokanga mai e lau mare o tua, ki hataha pe o kuala ki he tohi tapu, ke mo ui ai. Koe bea whaka mo ui e ni koe koloa e ni, o kunga akia e rea. Ai koe whaka mo o ni e ni ka inga, koe tau rea koe koloa. Pia nā tau mui mai mei he talum he wanoa taha wā, pia moe whakarea koe whakakoloa o Aotearoa. Koe nea whakamooni o whakakoloa Aotearoa, yono ngāwe aki e tau rea whakatonga, rea whakaniwa whoou, ke mawai ako naki ki ako i e loto i ka kai o ku nau taku, o ku mahu inga ia e nau moui i he koloa ko ia koe rea. Nea ngai lahe ngahi mea ku mou mui mui pia mou sai ia, pia mou mahu inga ia ai. Ka kapau koe rea koe koloa, pia tuku mai rewa e koloa koe ni, ke ula ki a koi a e loto o e kakai he koe konga ia o e tau moui o kupure ke tik tau tolu. Pa koe, koe e kainga kua o mai e mahino e kainga ki he tohini. Pa koe ilo i e osia e tauni, tau hokoatu ki he wanoa ua fitu, e tau kei whanonga pe pia moe fuakama fo'o ka ua ko tau hau ke osi pia mo whakamfo mahele ti o ke whai e mea koe ni. Kau rin tā manoa tō kawa a, o kou kau ngā o atu ai rea whakaniua fo ou pia mō hina rei huke huke, pia kou tui pē kou sega te vita maka o teu teu ene tohi tā pū. Koe vēsi e wā fitu i he ahoni, pia ka pāu e presi uluaki ke hiva, ka mata mai hina rei hokata te vita me he hongo fulu ki he taha wālu. Pia o whaka osi, pia ke tau tala noa, koe ako naki e ni koe ki he kakai, o ko nau ilo ai o tua. Pea koe ahoni, ko ulako rinto o vahe hiva. Kainga, ko te u to tonu, mo te u fatongia, o he apose tolo. Te ki lawe sike apose tolo, kata o whai e tala noa koe ni, ko uhi koe rea muri e ni. Pea ko tau ngawe aki ia, ka hangi ka te au uhinga apose tolo, na uhinga ki he toko tahaua ko koe na na wako, ia sisu, ko ene ka wako. Pea toi ngā aki pērea ko ia, ki he kau whai ako, mua mua na nau whai ako i, e tui whaka karistiane, ke tui ha siso. Ai a ka paurewa o kia haka kai pehe he tau nofo, o kune a ko i haka kai, ke nau ilo a siso. Te tau toi, ke tau toi tipe iti gono utala mai he ahoni, a e totonu ko koe ke iai, e toko taha ko koe o kui koe apostolo. Kau pakoe kia apostolo he tau nofo, te tau tewa kamakai i ahon, pe ka hame o tau whai e kai bea gano o tau whai, kau pakoe kia hata kakai pehe. Pe ka pakoe kakai pehe, puna wa o ke tuunga o kia paula e, kai nga koe ke maari e pea re soni, ko nerea mai e ni ke whakanofo nofo ki tau tol, ke o te tau whemotmotuhi, whelaulauhi, pea tau whaka paapuha ai o tua. Kai ke toi whaloloa, taha pe ai tau mua o e ahoni. Koe tanoa ki herea kuia, koe to tonu, pia moe whatongia, o ha taha, o hoko, koe apostolo. Whake atu hina rei ki he retio, pia whakatevi tamaka, pia tau tok talanoa i hatahi mi e toe, i he prokalama koe ni, malo.
2: Malo apito toki tā, mahe hiwa, ko te u to tonu mo te u fatongia o he apositolo. O ku kala koa ke au tau ataina. O ku kala koa ko te apostolo i au. Kua kala koa ke au mamata ki a sisu kalaisi. Ko te tau ariki. O ku kala ko taku ngā ue koa i a koutou i te ariki. Ko te lau a te ihi. O ku kala ko te apostolo i a au. Kai kehe. Ko te apostolo i a au ki a koutou. He ko te whaka ilonga i a koutou o toku lakanga apostolo i te ariki. Ko e nia taktari ki a nātou o ku eke i oku. O ku pehe koa. O ku kala a maua koa ke eke he me akai. Pe he me ainu. O ku kala a maua koa ke oholo. Mo he toa fafine tui, pe he mali, o hange foki ko tono toe, o te kau apostolo, mo te utoko ua o te ariki, mo ki fasi, tā ko au pe a pe, mo pāne pasa, o kuto tonu ke mā ngā ue, ke tauhi aki ia māua, ko ai he sotia o ku alu ki te tau, mo to tongi pe e ia, ki tono tauhi, ane whea ia. Ko ia oku tō he ngowe vaine, oku kala ina kai me i tono fua, ko ai oku tauhi he whangamonu manu, o kala inu mau, tokoni me i te huakau o te whangamonu manu ko ia. Oku kala ko te lau whakae tangata pe ia a aku. Oku kailoa ko a, ke lau pehe e te lao. He kua tohi i te lao a Mosese, e kailoa hai hai te ngutu o he pulu, i tana au au te koa ne. Ko tana toka i koa e te atua i te whangapulupe. Mālo te vita.
3: Ioko whamalo atu e narei, eh? Ka e hoko atu a e lau koia a e wholofora, i he pongpongi ni, aia te kamata me he hongo fulu ki he taha walu, pehe on whakarea, ka e kailoa ko tana wholofora pehe, ko te uhi, ko tātou. Io, ne tohi ia ko te uhi, ko tātou, he okutotonu ke whai, i te amanaki lelei e ia, o ku whakauri ia te palau, pea ke whai, amanaki lelei mo ia, o ku wau wau, ko te amanaki lelei e iai hana inasi. Ka pau kua mato ma a koutou ia, te u mea whakalau maarie, e hala koa o ka pau e mautu te koutou u mea whakakakano. Ka pau o ku iai, he ihi kehe o ku ngafua ke notou inasi, i te pūre pehe kia koutou mua aki ia maua ka iloa koa ko ia. Kane ka iloa ke mangaue aki ia te pūre ko ia kaigehe. Oku ma ukuma ia te mea toa pe. Ko te uhi ke aua na mataofi ia ne ongongo lelei o kalaisi. O ko kala koa ko tou iloi, ko nātou o ko ngā ue i te mea tapu o te tempare. O ko nātou kai me i te temipare. Pea ko nātou o ko tauhi ki te orita. O ko nātou inasi taha mo te orita. Pehe foki, ne whekau e te ariki kia nātou o ko malanga aki ia te ongongo lelei ke nātou mau. Te nōtou tauhi me te ongongo lelei. Kā ko au, kua heikai ai ke au ngā ue aki he taha o te ūmea nei. Pea talai e ia, ko taku tohi ia te ūmea nei ko te uhi ke whai pehe ki au. Seuke, e saiange ki au ke au mate. I tono whaka, ngā asi, he taha toku pore pore anga. He neongo o kou malanga aki ia te ongongo rerei. Tala e ia, tala i iai. O ka mauai he pore pore anga, he ko he fatongia ia kua hirifaki mai. Io e au mala ia. O ka pau e ka iloa ki au malanga aki ia te ongongo lelei. He kapau o kou whae ia, ko taku whae te riha. E iai taku totongi, ka e kapau o kou kala, ko taku whae te riha. Tā, ko he lakanga ia, ko hirifaki ki au. Pea ko te ārewa taku totongi. A eni, i taku malanga aki ia, te ongongo lerei, o kou tuku, ke no tou mau ia tae totongi. O kalau ngā ue aki toki mawhai te ongongo rerei. Malo.
1: Te hokatu he besi i taha hiva. Lahi apita ngai fehu ia e vahe koe ni e. Pe aku kakala pe ono lau o nai e ka imahino ia. O fie mau ia ke eke i fehu i kotoa pe pa koe ia kainga. I kai kama waka toi tapu. Ka o ka paurewa e i kala tonu kono lau ai ngai fehu i. E kala pe uhinga kia tātou ia, ai mea kono whai kaita. Pane ni ke whapalanga ka kaia, ke vahe hiwa o Rakorinto. Ka ko vesi ta hiwa ke au ke hene o sika mautara no kia, seuke. Ko foi seuke, whare ko seuke, lahi apito no ngake ka kaini o fo ou e, a seuke. Ai e kapau teke wakai lerei, o ku seuke pe herea whakatonga, pato e seuke pe, i herea whakani o fo ou. Nea ngoku, o koutau a taina me te kakai kotoa pē. Kā, ne au whakapopula i oku ki te kakai kotoa pē. Sika whai ako nā ki agu. Tō ka atoa tau tori ai na moan gulau e mea koe ni. Oku, o tautau a taina kotoa pē ka kuhanga e paula e whakapopula i ia ki te kakai kotoa pē. Ko te uhia, ki tako lahi ia te kakai e au whakaului mai. Taka uhi ngai aku te ki ipo pulai, kai ke te tau ataina pe ke whaiteri, ka te lava o pulu i mahataha. Pe ngono whare taha, lava tu i mahataha ki akita. Kai ke te tau ataina, na moha ki lo o plere hake, e lere haka tonu pe he kai afe ia, ka pau te ke talanga ke afe ke tawha aki, na ke moloki e. Kai ke tu i mahataha e ka tau tonu, so ke he vesu anua. Iyo, e tako whae ki te kau siu, ne au hange kohe siu. Ka pau e pehe, i tako whae ki te kau niwa fo'ou. Ne au hange ko te niwa fo'ou. Hala a tāke te te whi niwa fo'ou. O mna tōtonga tapu, ka i tala mai upiko piko ko tō urea, mga hi mea ko ia. Ai ka pau te ke whae ka taha usas katolika, te ke hate ke katolika. Hala, u te loto ki tae ke mahuri o katolika usas tōma. Pai ke o mani au pito ki whae vese taha ko ia. Ai ko paula fokene okurea. Tui mai ka kai ku ni whakaului he ku. Mahari au pit. Pea ka pāu ne whai ke kai siu. Pea he hange ko siu. Hoko atu e. Ko te uhi ke te lava whakaului. He ihi siu. Pe te whai ke te whahinga aku maula loa ki te lao. Ne au hange ko e taha aku maula loa ki te lao. Mahari au pit au pit. Tala e ai kua au maula loa ki te lao. Ka ko te uhi, ke au whakaulu i ai i a nātou o ku maula loa ki te lao. Ai aku, hangai paula tuhu i mai. Aku, ke fie whakaulu i hea taha ke hau he mea ka. O te ka aro pihia he mea kune whai. Ka ke he whenga ke ofi ofi ke mahino ka koe ai mea kui ai. Mesua taha, i te whai, i te whahinga i tu a lao. Ne au hange, ko he toko taha i tu a lao. Tala e ai, ko au i te tu a lao a te atua. Kai kehe ne au i te loto lao a kalaisi, ka koe uhipe, ke au whaka unui ai i te whahinga i tu a lao. Mahino, au pito, au pito. Na whapea paula he lao a sisu o mo uipe ia, angata tonu. Ka kumahino ki ae kakai, o ku nā mo ui i tu alao. Sai hopat vesu o wa, ne au hoko ko te vai vai ki te kau vai vai. Marie, ko te ui ke au whakaunu i ai i te kau vai vai. Ko au hoko ko te mea kehe kehe ki he kakai kehe kehe. Kehe pe, ke au whakamauri ai he notou ihi. Ka pau ko ia, pai te ula pe aha taha te tau whakaupau ka he pongpongin. Ko ne lava, ke hu ke he kakai kotoa pe, mo e nau kehe kehe. Ka pai ki aure tangata aia, o whai hālai. Ka ku hu whakataha pe mo e koloa, o whakoloa ke he o tua. Hoka te vesu a tolu. Pe a kou whai pe he ko e ni, ko te uhi, ko te ongongo rerei, ko te uhi ke au inasi ai, whakataha mo kotou. Vesu a wha, o kala kotou ilo koa, masi ka whai ka rea whakadiu a whakia, he? A ka whai kāla ene fiha i he pongpongin. Ki lau lau fete vita maka pe ko te, he mai ka whai kāla ene fiha. Ko uhi ke tau ngau i kai koa, he? Ko i kai whakia. O ku kāla kotou ilo i koa, ko te kakai o ku lere i te whakapue pue, o ku notou lere kotoa pe, ka ko te toko taha pe, o ku te mau pare, taha pe, he? O ku mau te pare. Ke pehe te kotou lere. Ko uhi ke kotou mau ia te pare. Vesu anima. Ko te kakai kotoa pe. O ku feinga ki te ikuna. O ku atu. O ku whakamau mau eia i te mea kotoa pe. Ko uhi a whakamau mau koe ni tātao fihifo. Eh? Ke whakatete mo te saki ki. Mea ka whakamau mau hifo. Ki tātao fihifo mea kotoa pe. A au e whaiha ke whanga niu he, ai mea uwhia mau. Ka ta koe o whamanatu mahe pongpongi. Hoko atu e. Pea, ko te whai e nā tau foki ke mau he kalauni e mai. He? Ka, ko tātou, ai ko hai ka kaiko i ni. Ka kaiko utu whakataha mo paula. Ka kaiko nuko kou, lotonga malanga koi ki ai. Ko e nāu whenga ke he kalauni e kailoa mai. Vesu anō. E, ko te anga e ni o taku rere. Pa, pa, ka tawa un ke whao so se vahe. Pa no ke rea ko ni. Ko te anga e ni o taku rere. O ku kala ha mumu. Ko te anga e ni o taku fuhu. O kalau tuki matangi. Si, maari e lahi au pita. Ko te rere o kwa ke ha mumu. Pa kwa ke tuki matangi. Ka tuki matangi, fai mea noa ia. Ngi ke hame e hoko ai. Ia me pa maviri. Besu wa fitu, kai kehe. O ku kita tau te ai toto sino po taki populai. Nā, ilo ange. Hiri ange taku whai te malanga ki te kakai ke he, pe au hoko au ko te siakina. Ko siakina ko e rea whatonga i ki heri e kina. Ka inga ko osi e vahe, to e tau mi te nima, mi te ono, pe a tau ke taimi. Ko e vahe mahu inga e ni, Pake ngata pene mahu inga i he nihanga e paula o talamai aia o sia mga hi mea na i ai ka inga. Ka o e program foko e ni, raki ki tau whanon ke rea whaniwa fo ou, pia mao aia konaki, mihono ngawe a ke rea whaniwa fo ou. Pak mahino o pito i he pongpongin, ki kou gai te wilaiwa ki ai paka pau o ko tau takwite taha mai, hirarei, kou hi koe, Au Maria pita te au ai ai tunga koa o kai mo ui a Paula. Pea mo haka kai o nau tu ke nau hange ko Paula ke tauhi mo nau maua rere i o nau ngawe ke tauhi pe ki nau tolu ai. Pea ku iai ai tau ngahi to o ngahi tau no fohe ngahi ahon i la visi pika i paas pau foke atu ngamo. Ka mea kotoa pe u te whai pea te kauhe inasi he mea helere i he mea ko ia. Ko no kurea kia e wahe koe ni. Ka kia e taimia, ku ki tō tua, e tau mau, e tau tōle lerei he mea koea, hono o mai, ka koe ke lerei e ngāu e kou ku te whai hono a koi, ke mau he kakai, ai mea kou tutonu ke nā wau sia, ka e moo ni e lau koe ni, koe ke wanga whakahalake, kua o kou whai ako. Ka kia e ngahi lerei o kou mau, pia mehe tamai ti ako, tālu e whai ako, pia mehe tahi wabalu fitu. Tau te mo ui ai. Kai kai ke te hanga kita. O ta, o ke mo ua mai ka au e. Kai ke beisia ako e naka ko au e. pe ko ke mo u ma ta ko to pe ne o mi pe me o se mai pe ta tin ta ko ha ki se ni ti he ko na ha nge re vai o ku tau hi pe ki ta wa o ke a ho ni ko no fa fa ka o ka ki he va he ko ni ai ne mo o ni ai fe nga to ta ko ni ko paula ke popula ki he o ngo re re ka mo o ni e de fa ka u lui pe mo o ni tene mau a lerei, hangi ha sotia. He kai te tu e sotia hanga o paanga ke tau hia. Ka tu e sotia ke tau. Ko ene mo ui e tu he lai ne. Ma te mo mo ui e fana e sotia. Ka kuia i hono famiri pa kuia i a lerei e mau. He ene fai pe ri ene mo ui he lai ne. Pe tau hi pe ia. Kana e mo oni e mea ia ko ia. He kiki te hao kita fa vai vainga. Pa pe ke tau hi kita e he fu kakai. He ku te hao to. Toh lai ne pa te fai kita ka mea keke. Kaike, ko wongo e apito e. Ai kaike wha malanga i a wahe hiwa o la korinto. Whakatu hina rei, pe hao pika tita maka. Pe a kaha piko e taimi o ku toe pa mao e moua. Wha o se ke ta pro pa malo.
2: Malo toi ta ke la ve i e mooni apito e wahe. Ki konga si pe nia ku mooni pe tala noe apostolo. Ko ngā ui ki eiki o ku fua pe ato ulu. Pange ko o lawe to ki tā mo oni au pito pito. O hoko ia ngai haon pa kwe ki tau tuhu. Ka ku whaka tau ataina i tau lotu tau ataina ki hatahape. Ka ko ngā ue te fito ia ka apostolo. Ko e kumi lau maari e. Ma e pure anga e ki kou tuku atu ki a te vita. O mi ha o lawe ki
3: atongi anima. Ma lo fa maa to ki tā pa peka ina rei. Ko mauni ba pito pe foki a lave konia to ke tafe ka waki mo lave koni he ku te si o peke pa ke loko o hake nga hi malanga a lave koni ko te uto tonu mo te fa fatongia ko ia o ka wa apostolo ko me ko to hake koni a feinga ko a paula ke ne faka manatu mai ka ki tau tolu a ho nau fatongia O ne whakatata ake mea koni koe kau whakauri. Ta tau pepe uke whakauri ea. Whakauri o ka, whakauri. I hea kako ne whakatata mea ake ne whakauri koe palau koe hifo ka whetu na wai ai. Ai ngahi koe ngowe, vai ne pa mga. O kune wha, koe toko taha whakauri, koe toko taha o kune pure i koe a mea lere. Moe mo ui koe a whahinga kui ai, a mate moe mo ui. Koe huinga ia koe, ene pehe koe koia hange koia ni o fra uri mai koni mone talaki mai koia ngahi o ngongo lelei ta mo ngahi ta fai tutu ni koe oku totonu ula ki sio hifope a Paula ki a Paula tani hanga ta la ia ke whanongo tika ka mui mui ke nau tui ki a te ia hetafaku ni mahalo ko ki toko ni pe ia i he pong pomi ni toke ta mahalo
1: Ai opi te kange ko lau, koe ke tau tuja ta o maari, o kei anga i rea, kupu i rea, o maari ke tau hanga ngā wea. Koe pulu ka pau e hea au koane. E kai koane pulu. E kai ke alua o kau hea au koane pe hai hana ngutu o nai ka ke ala ki ai. Ka, o ka pate tau ai e ka taha tau hi paanga ha tau sias. Pe ha, koe ke kai kai e paanga. So ke, Tere tama ia, koe pulu wau ko wala o tau he paanga mo tāna ke paanga. Tere kai e ia. Kaka kai ga, whaka uhi kai mea ko ni ki a tātou. Ma tui koe rea mai e ni ke puka kai, o tonga no foi loto, ko nau ilo e otua. Pea pao rewa, te tau tōha mea heni. Pea uto tōru ki tau ako me iai. Kai ga, pa i whehu e hongo fulu tupu e ke pongpongin. Kala lava ia mātou o tari heta fo itaha. Tope he ulu aki, he? Petala mai Paula, saya ngā te o mate. Oua na ang whanga taha whakange esi. Anga ako ni, whakange esi, koe whai e mea i tū a, he? Koe mau tā wala suri li osi, te teo ki alu ka mea, ka puha, e kai kato, loi kato, kai mea o whai, pe kai ke au, ai teo teo. Ka koe kau apostolo, tau anga ke iaha kau apostolo, ke mui mui a pia rea mai, ke a tātou, pia ului mai, ai ngahi loto. Loto fai ngata ako toa pe. Paka oa, o koe koe maulotu koe mui mui ia. Ngai koe maulotu pe ia. A koe ahoni, tangane pe moe apostolo koe ni. Ken hea ngā koi, a loto, e kai ngā kuna upoto he rea whakaniwa fo ou. Pea moe rea whakatonga, moe rea whakapalang. Pea inga kulawa mau taimi, pea o kiaia e. E tui o ku tau tau tau foki o lau ke mahu inga maari e ka tau tolu. Pea to'o, hatau inas. Tari ba foi fehu ita. I ngai fehu i hongo fulu tupu ko in ko tuku mahe pongpongi. Ta foke mai o wika hao i a rakori into wahe hongo fulu pe a oku tokanga ai waheni. Ke whakatokanga ki he kautauhi ai tori pe a whakalangilangi i maupe ai otua. Ko e oktau tai i ke aru ki whakaosi o rakori into. Pe a ka pau e tautou whakatokanga na whaetara no ke ai tori he ngahi wike koe. Koe whakatokanga eni, kei tauhi pehelo tō piki ki ai. Māloa pito e taimu kotoa pe tuku mai he reti o, wha māloa tu te tamaka pe pehe ka rinta pas, pe a mui pure reti o. Mō tōngu tā pe mō tuku mai ai mawhai koe ni, ke mau ai half hoa, wha māloa tu, si e wha māloa. Tau tō pelonga ki tembe tau hui ka hau, tō a whaat.
0: Whamalo atu ki a timi mapu te malau, tau tok foki mai hui kaha au me polo kalama malo.
3: Ko e tau taimi, toi tau miniti e tolu. Toi tau miniti e tolu ki e taha, kau o atu e pe, ai tau fasi talitari koia ki tau polo kalama au kuhoko, pe a mo e society koia kolomotua, ko amunak pe, e iheni ai a mausa, pe a pehe ke toke taha ki a seas ilaiu, ke whakakato atu ai polo kalama ko ia kage. Ko linda, atpe ai fasini mo taitari ai be, ki he ta polo kalama ko ia okuhoko i he efia fini. Malo.

0: mai he hala siru ni ki tapu. Ko ta huiwa mai pe ke api go fiala ke pa ko e fotu ai ka ta ane ia. O si kore fotu ai ka ta ane ko ki wai ki fo i tafu ma pe tafa a ki ve api o taulama area motua. O huia go vei musi e ua.
1: Alright.
0: O Hawaii, o si apu taulama po ke turiki go e hoko atu ko api ako ko mata uturiki. O tu wai fu pipi ui go hila ki langi. Mata uturiki pe me he hala si rik tabu ke hala si pu. Eke he, ka pote tau hau he hala si rik tabu. O si pe a paresteni, hoko watu apu sike eritari. Hoko watu api hoko ko e alfa familia o ki mautolu, mautopu anga, mo i kau fine anga nofo, ko piwaki e tau. Ingo e api. O si piwaki e tau, hoko atu ai a hiki hoko. Koe apia no havea, havea tui haa teiko. O sea hiki hoko, o waifo i apia e taha u te kei mauhon o kei kei mauhon o hingoaka u hoko atoa e api ko toafa, koe apia o leo pori funaki. O si ko a toafa, o ku hoko atuai a manli, a mamaloa, mamaloa ki tafak mara gula, manli rea ki tafak mara gula, manli rea ki hala, hala, hala, Kuhala sirik tabu ya. Kaya kaya abi kon go toafa uhanga tu meh kau hala ta abi kau kei. O tu e ilo e tae me me abi go ya. Abi go ya guya go teringa i kol.
1: Koi, koi lo kulade.
0: Go mau altol. I hala. Kako mau algo e hala sipu. O gu mata uturike tuliki koe. Kako e turike taha o gu tuki nga pahu ya. Koe abi e taha o gya no talanoa. Abia ko o lomu. Ai ko ma o se misiu. A tu vi nga pa ho ya la tu vi ya la ri pate.
1: Koyo, koyo.
0: Go e ha o ya hala si pu ko ya ha o ya o mai ko abi ko no. Abi ko o lolo ai lolo i kani se de lolo ma o abia na ha ma fa familia ne vi ko fa vare. Ko tu ri kire ma abi o tu kia ko a hosia. Kake, kau mau falang atala noat, kau u api ni fokie, tapi mau falang fokie alugi alugi longolong, aluat dilalu dia alugi sob. Mau nau ngah itala noa, ngah itu ngafare, mau ngafar family. Kau umari kata wai, ku bakai kon kau je, kau poloka kau nau, ayu ya sayone fau. U api kau yang mau kotohai sih poloka. Ko mau tol be ko a vive mi sheriff ne no fo ai a bio a ke tau pe amo hiki hoko a bio have di a de ho de a tava ki be bio a ke tau pe amo to a fa o ke ma o ka funa o to nga o polo ka ko ya ma guarda i che asi un salo de mo ke duri ka o ki che heti kabu kabu kabu fala ta no a fo ma o sa o te guai fa hinga O tau kainga kol motu a devita un aufanongo mai. O tu go me alele ya bino bino ka pa de nau. Ki ka uma he fokatala noa. He un aulongo be mo nau u api. Ko e go i lo o go ma o wa lo to be no u da noa toai. Ko tau so mai ko to le halari pate me turi ki tere kava. O tau potu a do be ko hunga. Ko hunga ai tu a hulanga dai mini. go follow e novo buriba ku kai ke ilo kana fenga ga me ha ku ha ku tola de la mai na uro go de e ma ata ke ia ke na u api go ka ke ia go kai al tola
1: ka ko
0: to ya tu ma ga ta no a pa ko tu eto mama e ka pa ta no a se a se ne u ka ha u go ke ho ko mai ma u sa be mo david ye fu ma si a mo no u api Goe, wabia gulahi mono tanoa gulahi. Behange ko fanga ko na konsela

0: dahi o yai mo no fanga ki mai o lai mo no tala noa ka ko ke fe la ke ha ko ke ma le na fa vai ko ko fa no ma da be te ngi a ka ko tu i ko ko me ale le ka mo te tau fa ta ha ta fa no mai e tau kai ka lo mo tua e lava o tana ki mai mo lava o ka mai e fa ka tala noa ko ui e to ka le le te fa no ke e tau tu pu mo e tau fa
1: ko ia Ko me mau inga fo ka wile me ko e la ki ai. E ma ko nga ko kange ko nga ma mo ala e ku ini e ma u pe siru tapu. Ngai u pe o pilorebu o ku la ve ko to ke ngai apikoni ma tau turik lo fani kan. O la e nga hiwa e ma mo e la ko ngo funu han tolu. O wa o asi ai. Pe la fo ki ko to tanga to me le re o piton ta no ai ke ilo fe tu ku ai. Pak mure ke mama aku tau mai o talai hanga mai ha me o fe ma ube ke fai hape mahin oa ke i loko u api ko ni ko u api kolo mtua. Pe ha me yai koe koe kolo kolo koe kolo kolo eiki. He koe koe ngai api ka ni ko api ho ui ngai api ho eiki. Panga koe mea na ulawe ke ai hawiri kao ma te wita. Koe lai au pite ngai hima imo ko keisi ha ko hiwai o kute i lo pe kita o maha mahalo koe api me kolo mtua. Ka kon ok mahino buta pei e ngai tua ngai api. Ko ngai api kolo motua ngai api ko ni. Ka ok mahu ok hango ho lau hawiri e mahu inga upito ok mahino pe u api a koku ok nei au pito koku i lo i. Ka ok mahino pe ko te ngai kolo ne u ha i lo ati ngai kolo ngai tau atu koe. Ne ge ki foi hiwa pei a ka u lai ni koi a. Pe eke foke toko lahi. Pe au eke uhinga e fa'u he ko mautona ma wanga hiwa i. O pa ko ilo be fi ko fi mo tu ape ko kui me malolo no ho pa ko hingo ai hi va ko hingo hi va ke hinga ke kana eke ko ha u hinga te ringa ikolo ko ta mai ko ape sa mi ke e ko fi ko ta na fa fa na wa sa mi ke ki fi mo tu ko ni ko mal ko pe kia ka ko me le dei fo ke te ilo e pa ilo ta me ako ko ilo ko te ringa ikolo ko ape ape sa mi ke ikolo mo tu ka ke pa ko ha no hinga wano uhinga mahu inga fu wano uhinga ka wanga me ago gela gai ha wili mahu mata mahu inga pi to kola ve ba hingo ha mau api o mau tolu ka wa holeri i hala sipu i lo ipe ya u ma ngengo na ke mau nofu kolo motua kada mau ke ike ke pe fanongo ko api e ma tua ngai api e ma tua i kolo moto kai ke ka ko ka tua wili ku mari i ai nga mari i ha fanongo ngai api ku la i me ngai i wai a re motua e ngai fawa rea motu aku asiko to aku to ngai no la vei haviri e ngai abina fa be aku abina ko abi uhinga a rea motu aku ngai ko api havelu pe ko api fi ku ko mai no pe no abi ona ia wai wen lai u hiva rea motu a afila kepa afila kepa ku asia na hiva pa ndua hiva pa ndua ka asia ku hiva io ka ko ko abi ko motu ape maria u maria Pia talai ta mafau ba talai uhinga. Kake hokat be havi, mo mo mo ta not go po po pe.
0: Wo fot wai ga tan e to next stop if wai ga tan e go gi abia we go ve musie ua.
1: Ko ia. Ai go na se uhi bala da fila ke pa.
0: Ko ai api ko to fugi fila ke pa ya o ma gi mata tuli. Ko ta no na gi teringa i ko. Me ha ganado fano con me he matu ahe u tu boake na o mai goi matu gi matu ha ki matu angau
1: koi
0: ta ko teringa i kolo ko fano ngo gi hau
1: oh
0: i lo to ahe go na por na na ngau le o tau hi he peito ma vanga
1: oh
0: ta ko ka a pi de ko ka to matu a ko mo tu a ko me na i lo ki na utolu e na ku Ma lo ha pego tu que que polo polo no va e kainga o polo polo e kiva nga vanga ngari ngari ko de ta la no ai do hange u fie fie ha kana i kai ko me o uia o ta e ha ka hopa ha u loki ka hopa ha ango e bo polo polo e nga hi to tu o ke to fare u le aki pe ki foi u fie u ma u o avgi Gila to a pa tau hi, kaya nga tau hi ei kia e, ai ka ai ngā hei ngā hei aho koe. U ke he ngin ni foke e taimi. Ko mea ko bea ke, ko me lelen ga pa fa fa la ta no he to la bi ga kai ya hena o ki ta to lu yo ga la nin ni ko ka fa no mo mai o ra ta wilo na ku ko fa mo be ma sa mo me e a wa te ta u po ta la no ko ni fa no mai kai e to ta fa fika u to ta ma fa na fa no ga ni lo kalama i he weekend kai
1: eh
0: ne fo ki mai me tonga e guerra da la noia e la kilangi e fu pipi ka ko mate fu pipi ko ya
1: ko ya
0: e a en a taina na to ai mo fu hei lala na fu hei no malo ya ka ko rampe ka pa ku no mai to
1: e fai no fu ape e fai no fu fai no fu ape e fai no fu ape habili e ha ka ha uge ka pa ha fu ma sia o sia ta sia o si te te te fu tu tak pelga te fu tu tak pelga to ta to ta pu e ko to ko ua ke hu mai ku nga ko ke ko mahu inga pile ta no ko ko are nain ke fai po ta no e en ai mea o kolo pa ko ilo e mahu inga pito ke kolo mahu inga pito kana autor we fa no nga ai un mea ko ni e ku ko to tanga ta ke hen havi e do ko to tanga ta ke hen pa ko ilo i ko ke fe nga i pe ke malu e kolo mo ha ke to tanga ta ko ku no fo muri o nau ilo e feitu nau hau mi ai pa no nga ilo i re i pe kua wai pe nga hingo a nau hae pa e uhinga o nau ngai api e koe mimu kuto ngau kea kua maari i ai hawiri koe mei mei koe ngai hiwa lahi kai tau tau te fitu ke ngai mai moa a kuin salote pe ngai umahino pe aputo pe a fila kepa ma ngai hiwa fila kepa e folahi mai o lau hiwa kato ai o tutonga ma tau turiki kua lahi ngai hiwa e go ka ka heto la go la ve ya o ke na hondo ilo bo fe a bi bo hinga ke ha bo ha hinga ne ashi u ma imbo ko me ale re do na tapa ko ka ha go me na la ke ha bi ko me ka tala hinga mai me an ka fe ma bi ke ilo ke ta u ke ilo heto la e me u hinga na me na hiva ki he
0: da ko ki hala go ya du a ko ma ta u duri ki o ku ilo halata Ik ben het ook wat happy het turik je hala sile kitapu. Wat voor ja ze mij go as mij ja pa ze ga om observeren bete.
1: Koya.
0: O ku ka ta hala ta. Ik ben happy wat happy wat van matala ko e ma tu wa. Ai ma ze la ke pa.
1: Io.
0: Ai we ben mo no utala o me ko ya mo ga inga ma halo ko e. O toki fenga ka wi fo ki o mi go lo du ko mo na tala tu ya. O sta de ma re mo tosi. Well, o tu ene o ski hendia. Ma ha ke mai he fanga ko alofaki. Ma kono ke lau a ke talano ato ke ta maf palu o ku tatau o pito mo talano a siasi. Ai a guai ume a fukia kuna wako en au tolpa en au kau en au feku mi. Ai kuma winga koe ki kau mai kautama ko ia. Mo ki tau ki matu a ku toe. Mahalo tola hea a murini a itonga. Iu tunga vale. E vi fatala no ambe a bicon o kotugu me apa. Tu ko ai ko te ko tala no ko ke api ko api a lomu. Ko ne ha we me va lo to ko ko utula o tu ko ia. Pe ko fai wa tata ko ni ko tata ve mau. Ha we me fai va ve mau na ka ke fo ia hatangata. O mai ki koro. Ya doku na na mai mo ave mo eta matu i ua pena pena pena te ke ai he pa he ve mau pe molo o malo ya lo pe hanga he tu i o to ai apikoia a tu kinga pa o doku o no uinga ya na ga ya to ha ve ve mau e tu ki mai be e lo mu me va lo to a mai ko lo to lo motu a pe o fa ngo a bi he tu i wa ko pa hu tu ki nga pa hu ko ne tu ki mo ne pa hu ka ve mau ka ya ta he to ko ya na ya
1: mari ta mari Io. E go ma di fo
0: ko. O ya. Ai u lai de a uta la noa. E le alo ko na ko ki. E i la lo a tu ke ha we me ya me avaruho. O wa ko mai o he ke mai ki o lu ke ki fa fa ro fa hina o tang tong ta ya pa eh wa ka hi wa no o tu api ko ya na ho we iso ne lam peti mo mo sa da fu na mo be ya pa ka pa ya as ko to me lu a hia po mo me as me u hi wa mo se si o me na fa ba me
1: e se to da se to da ma ro ro ki fa fa ko se to ma ro ke
0: na no ka te u fen ya ye na ma mai ke ne ka fu u hi ga o ka fa no ma he hi wa vo ki e mausa Tanto es un mejor güey en alta vez no en el más inga güey que está hoy lo que no ujinga monotalano.
1: Cuya, cuya.
0: Monotalano o tu ap. En cual la que tú puedes estar mi niño o que hay que no fumar hoy, porque no hago pero hoy va, hay que hoy no hoy lo pego fe ella. Hay que ver que talano o fufua talano güey que hay muy buga.
1: Ahora to AI he taimine mea. Pues si AI kai ke mauinga. Pa ko wiro be mauinga ke tokolahi habili. Pa ko nusa no fra fe ya tu kana ka huma e kau. Pa ka ba ma mo mosese. Mosese ta funa. Mo se tu ata ba malolo. Yo to malolo. E ko ga ke ki huma e ko ilo ange ange fa ko te ta wa fa ta no fa uhiwa e ko mai no fa ka te au ko la nga hiwa mi sopu me nga ta me ko e ko hala ve i ko mo se si ni fa e ko ga ke ta no ka ho ke e ko hala ve na ga nga hiwa pe to la ko hiwa fa o hai ta ko ki ko ko hi be a mo se se se to ta malo lo ko me re re ango hiwa te vita me hiwa tu po hai te vita Nai ku nau whanonga kua hiwa, nai hi fuke hiwa, ku behe e tōlai kua hiwa tu pō uhai. Pa kua whao he whai whekau. Nau tōku whanonga tu behe tā uni, tā kua si kohi kohi a mō sese. Kohi kohi whao e mō sese. Pa kua hokoi kua hiwa e tu pō uhai skulu.
2: Kohi, kohi a mausa.
0: He kohi
1: kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi kohi Pak de siwa nako peke ngahi hingoa, ngahi hiwako. Hanga mena la wea kei oko ilo ipe hingoa uko tu api kone ma umatu a kolomotu wa. Kwa imo na u hingoa, ne ongo kwe kwe kautae iloa ka kwa imo no ngahi hingoa. He, kai ke? Koi. A tu ngai ea hanga nofo e kolo eiki.
2: E, mausa. Koi.
0: Koi. Koi. Koi. Koi. Koi. Koi. Koi. Koi. O mantu ya ke koe foi eria to ana u hanga mai ki saion me hisia to fa ki sia ai na
1: koe
0: na u ki o parking ya ya tai mini eh la so dia koe ko se ne ya
1: koe
0: ka foi koe foi a eria koe tu ai fu a po wa e titi chelo ba ha ko ha telefoni na na tu e ma tenisia ai tai mini koe
1: Oh, okay.
0: Ihe tai miko. O matu le lei. E fa tu mu dei si ha kei ko fa si ko rea penni.
1: Mola ewa.
0: O hai ko ni tamara boli si ko na. Tata ai ki ko ho a o ahio. Sa ki e bil sa ki e. Me nu no ku ko ka teni si ai. E tai miko ia. E ke? O tu api gata ni foko ia fo ua iu mo na uhi ngoa wa uihu ke mada pako nake lo. Koe tano no maari eika kai ke ulawe kai tube ia e tu taha tene ilo ile lei e te ne mau lelei ko tu I hangepe ko si aosi e toki I huu mai o whakatara no kia ka ko toki mawe pen o si pen te ta ta noa mawe sa pako honga hiki hiki fo e u oto api
2: Io, Averi, a mausa ko wiko tau taimi, ko tau taimi ko a whamalo a te, mau inga au pito, a polo kalama hange ko ni, ka lava e ni, te tau hoko atu ke ngā hiwa mausa, ko whamalo la hiau, o tawa ko ni, pa hange ko ia, kono puke mai ko ia, pa mwento ke tā, se a ti, mantui ne aeta ho mueka mo se ausi, ki he api, ko fofua pure la a, na hange ko mea ko ne lave mai ko ki ai, ki he hingwa u api kaje kako famalo pe hange ko hunga ko mautol foki hunga pe ko ko ta mani fe du taki mai ke u kaka to ang hingo a ko hala ari pate a vi die kaje kai ko ya ka ko faka ori pe kako e pe mau ke u kaka to kako tang sai pe ko kaje ko famalo a to mausa ko famalo hange ko ni Ko mā tōru pa toi ai whoki, ko tā noa maaria ka mā tōru ko hinga whoko hea moa. Toi ai whoki mo mau hingoa ma tā apure o mā tōru me hea moa, ai kau ake I kolomotua, ai taula papa. Taula papa, na I a peni ake, pa kusi mā lolo a peni, kua I e tōtaha e ku ngahi whae tangata, o ku ai ai e hingoa, ai taula papa. Ko taula papa, ko hingoa maaria toa ai o hea moa, ai ako maaria toa a taula papa. Ko tā noa maari ai uhinga ai koe e mau I hunga pe ai ai mo mau ki I konga I he mala kona awe mala I aloa koia mala I aloa ko uhinga ko fo hingoa koe ni ai taula papa mana tu e uraki moko punane awe ki hamoa ko uhinga ai pa kono whakafoki mai a koe nantok whakafoki mai kono tau atolu ia ono fa fa foki mai ka ye ko tana kia tu pe ko uhi ko ta ta mi kulo
3: tan ho koi
2: ko ya ko uhi ko
3: ta ta la papa ku ngari bo ko ngari bo ko ni wa
2: ko uhi nga ko ta ta mi ka te te programa ka ko fa malo atu e mausa ka wen ni programa le rei ho pu ke mai ko nga mi agoni haviri pe pe ke to ta ka si ausi ho mo po po ke ta fa ko ni ki he ma lo au pito au pito tam tok filo ngaki o si wike kau ma lo
3: tam tok filo ngaki ma lo au pito o mea
2: o fatu ko I tau taimi ku toi tau minite tolu ka awate tau whanongo o spato hokot ki tau bulkama kua ko ma lo
4: ma lo e rerei a te uloa ko e ongongo rerei eni ki he ta uko ia o kukamata e sili ki he ngā kau te halanga me akai aia o kukamata me he ta unima walu I kai ko ta uononoa ko ho oa upe ko ia ki he ta unima walu pe ni mahiwa e oatu pe ho me a sili I ta e totongi pe ai kai ko ia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua po ke ta ufitunima ko sili ko ia o ngā kau pe halanga me akai o kumalawa I ke mau wawe a kansa ki hano whaito o kuta e totongi pe au kuwawe mo whai ngofua hono ngāwe aki ko sili ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fiai hamo ui ko ia ko ho o mau pe ho o naunau sili pe ake whakahoko rewa ho o sili malo
5: O ku tāmu a ai nima tolu taha pē ai ke whakamawhola tuha ngāhi polo kalama o ku tuunga maolonga. O ka pau ke pehe ko maumau I ai ngāhi maka tuunga o I whakahoko whatongia, whakawhetu utake ki he Pacific Media Network I he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu utake ki he maumawhai o ngau whuatuu ai ngāhi maka tuunga ki he whakamawhola lea, the Broadcast Standards Authority, I he noa valungiau tolu o nono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Ko ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wa noa me he aho na e whakamawholai I he ngalu ea.
2: Ko kore whenga maare ko ni ke o atoa I a ki whanongonongo hula hula ko ni me he kau polisi tutuku I Aotearoa ni pea me he patalo ni ko pure polisi malolo haintonga ko toko ni ko whakamau polisi malolo ko Paula Tatafu. O ko atu ai kore koe ni ke kau polisi fefine kotoa pē, mo kau sela fefine, pea pehe foki ki he waa koia o e kau I fi, tā mate a fi, pea mo e tonga kotoa pē, ke mo ulawa hifo ke Star Hotel I he fika tolu nge au hivau a Great South Road I o tau o fai hatokoni ki e fei ngā koni o ku fai. Whakawhi atu hataha pē, o kai ki aha feitu ke ewa ki ai he pōni, mou lava hifo ki he Star Hotel, ko fika tolu hivau a Great South Road I o tau o fai hatokoni ki he hula hula koni a e kau polisi tutuku, pe a pefo ki ki kau ifi, kau tamate afi, pe a pefo ki ki kau sela. Malo.
6: Tenga maari koni ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toe lava ke tiriva atu ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, orea ki au petitovo, Te koki mou tolu o mou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. PS Facebooka o peti tovo finau, orea ki ai malo.
2: Ko kore whanga maare ko ni, ki o atai e whanonga nongo hula hula ko ni, ai mamaloa rugby tournament ki he poni, uani makoya siulai ki fe koa, ki he vavau night club I Manukau. O ku whawhia I atu, ai ngahi timi kotoa pē, pia mohono kau pou pou, kotoa o ku nau kau ki he whi au hini, ke moulava hifo I he pōni ki he vavau night club I Manukau, ke tau kau ngā fie fia, whakataha, I he pōni ki mua pia whakaawa he whi au hi, I he tōna ki ka hau, ke whai hatokoni, ki he komiti koni o ku nau whakalere ai ngā weni. Ko ia o ku atua I whatangini ki hataha pē, o ku ia I hane fie tokoni, pia pehe ki haki moutolu kotoa, mo fie kau ki ngā sponsor, mo lava hifo, I he pōni, ki he vavau night club, ki tau kau ngā fie fie whakataha ai ki mua, pia whakaawa fie au hi, ai mamaloa rugby tournament I he tōna ki kahau, malo, pia me I he komiti.
6: Ko kore whenga maari koni, ki o atai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai, e mau fo I mea kai, pia me I tonga, koe fo I talo tonga, koe fo I ufi, koe kaho kaho. Mo e lose, kau meire, mo e mahoa, koe hopa, pia me lai pere o kukilo e wha I he mire mila. Tua sila ke whaike ai a whetu taki pia mo e fika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaiki ki, pia e maumi ai e tua sila ko ia, te ke maumi ai e fo I mea kai ko di. Malo.

0: fai atia ni ma fai ko lu ma ka lulu asanga so se po o ma fai na peke ma nga isa asanga so se po pe ma wo lo lo la lu pe ko ka ko fu lu lu ko fu lu lu to ho fa ka te vis ko lu lu pa ga pe o ke tikite ka ko e ka ko e pare o ai be ke pare e ni mano ko no nga ko tau si pe tau ni mano a ne o ai ai de ki ke fu i lo pe ma ko to ai pare ko ni mi fe ka ma tu be e ma ko klas ko to pe na ko ore ke na te te mai ai pare e ni ma ko pare ko ni a ba ko ni ko pare me atahi ko to to pe ko po lu ku misi tangai kaloa ko feke mo mo ai ta mo mo ai ta fo o ke ba alo tu ha limu to ko ha ha fo ave fa me ma wen ta ko pa be ai ke la ke ke ngari ko fu pare ta u ni ma no ko ai ta ma o ha fo po lu tu ku misi mo ha tu ina ika pa nga e ua ma be ki pa nga e ua ka o atu ko ma o me ta ko ni ta ga ya ya mo mo tolgo na mori e ma e pale ka mo pe e fa fola o atu te ma o pe ngape e mo famili e kaka o atu e si la wa o e ke ke hame si la wa tu pa ko tu i te mo u lo to lele i pe ki fua e ma sa atso se o pe e me le vesi si kore da pe ke ko stu tuku pa tiki ten mo e luni e toho i e aho ua o katopa ua o katopa toho le vai lulu koi ni Te kui beko lulu fa si peri. Wa si peri. Ka e me a taha. Ko ka wa befo gieni e tata na fenga ke ma oki ko ini. Ko ke ngata pe ai me sita polo ki uta. O ku ai kone ki i lulu. Pe a au to iai fo ke ka wa tuke whana u ako. E ki floso. Ka wa ki pe na tol volentia. Ko floso ko e ni. Ko e ko entertain pe ka pa la ni ki fa to nga ya ni ko e si se ni en to fa ita we ni ko e si to fa pe ko senti pitch o na o mai fa nga mari e ke a ko a sa so se po pe la ke na ki fo ho wa pe ta o si na o ma me to ni e fa la ti to to pe ka pa la ni pe ko na to pe ai na fi ka lu ma ha fo pe fa ki me a ke ke pe ko en ko kamata mai ma o ki va me a ko fu panga la hieni ya ko fu panga la ya pito ko fa ka pare be ko ya ma o ko to ai be ya e sa so se ka ko e tala mai e ko ni o ku o ma fa na ka o palange ni o ku na fa no ko ai ko nga ke ka o mono mono a pia ko ko hi nga ma si o atu ma u na ke pe te o si peri ko ni go mai be tal mai tina al te na ha e ta go si ne do pana ne o fa mai pe pa ni ma o ko foi ofa da tape ya ko esi ani ki le le yes ta wa ko fa no ko ki i senti pitu me ki ki na fa misión ko ni ko to ta ya ko ni hanga o fa o ene na ko ko ene assignment ki he to fu a o ko le mix na so se ki na draw ta o ango ya tu wa ki aka sa so se fo pe ma o pa anga ko ya e hu mai mo ye ki ni sa so se o ya ko ta wi he mo le le ya me fa osi be e me de ves ko aku ma u fa ma lo fo ki ki he ki nga hi kalapu o me nga hi kulup ai fa mi ni o wa we ni ke ka palangi ko yo la ya o si ki i flo so o ki fa na u ko palangi ko ne hanga to tongi mai ai ako fa na we ni Aia koe, koe whamalo wa tū kono uina, koe te me whanau, koe toko wa hiwai o ku totong scholarship. Ai koe scholarship da koe ia, me nai whi tū keke, me whamiri, me nu usila, me palo ki a pe, me kau pālangi, pe a upsi aina, koe whi toko ua, wako tai totong, totong, pa pehe foke ha pai taha ua, pa fofonga ha pai taha ua, pa pehe foke ngai upolo, o kuhai ni i, o kuna totong mai. Pea, pa toi rewa ka toko ua ua, te mi ua tolu wha, ai te eki totong, o ia te kumau whenga, o e whamine ni iu, o e kutanga maari, o e ni iu, o e ngā tāmaki, pea ko i kaiko ki totong i kumau tolu rewa e ako, te mosi whenga, e toko ni ai. Pea ko e toko ua taha rewa, o osi paid in full me he, te mi ura ki ke ngā tāanga tāo. Pasen, o kuki i vahe vahe ngā maari e pia ngai, ai, ai, toko CNE, o koe me toko CNE, o koe teke tatongi, ai koe toko wawa o teke tatong, ka koe wataha ko os me he sanuari ki tisem, ka toko wahiwa o skola. Ako tui e merevesi koe i update te mai ngongo me isanga so sefo, koe mo te mawhana i pe, e mau te wake si siuperi, mamari atu pe, koe hame a te mau lava atu te ngatko ni, koe tui e whae tu pehon update e te mō tōru kore tu tōku, me i he ngai kō kalama ka ho. Mahalo.
1: Mahalo, au pito e Sista Moria, Patiola Moria. Pa koe, panga te whanongo koe ki hangi ko si whanau koe ni koko o ku te e kiki ka kato e ai totongi a ko. Ko utui pe ki hangi he ku mea mai pe ho e kolis tutuku i he e tapolo kalama koe ni o ku ia ia pemo e tuku at pemo haki i ko re na koe ai pe hafa ahinga ia aku na fie toko ni ke si whanau koe ni whakakato e. Ai ngahi te mi e oku toko lahi pe kau koris tutuku o kuna ufi e toko ni na te whai e whahinga ngā ua whaka misiona koe ni koe koe toko ni e ai si iako ai whanau koe me ai taha e ure ako na amau lava atu e ai ki i toko si e hau e ki koris tutuku ane po na e fie ma ou ke mau lava toko lahi atu ka koe lahi ai ngahi mo mo ua ia ni ihina na lava at ke pra ki fatongia fra famili pe a kana e ia e ki ni ihi o ki mau tol na mau lava ane po o fai e ki tokoni ki he konseti ko e ni hotau korisi kaunga api hotau ta ke te ko ni ko tau fahau mo pilorevo o mau pia whakawhiawhia e mau lawat ki a i na e tagli rei ki mau tōru e tau kolis tutuku a pia tau whahau mo popilo revu pia lawa mo e mau ki i tau olunga pia ko e whahinga whenga we aki ia whaka mo whetoka i aki whaka kolis tutuku o ku whainga a e kolis tutuku anu silani ke taki mua he tāsi pinga ko ia hange koe ni ke ko tau koris tutuku koe ni ko koe ai u ngahi whonua koe hange ko hapaina ai mea ko whingawe aki mo ngahi koris tutuku ke he pia whakawhia fia e mau lava atu ko ia mau fok maim he konseti o mau keitano a taha pe e mau fia fia he mau lava atu ke konseti a ai apiako tau whahau mo pilo levu ane po. Pea koe ki i mea e taha o ko manatu i hake na e osi whai whoke kore holo ki he lulu koe ni ai whanau ako. O te teu ke whai koe ai o katopa. Ai kuo na e os confirm mai ngā hito uke a te au o kunau tokoni i he ngāhi pare. Ka na e piheni e nau whakarea. E merevesi, oleva ho o tala ki he pure ako, tuku peka ki mau tolu ke mau fetu ta ki pe mo e ta ahine pure ako. Pe ana aku o se wange pe ngahi tite o se omna fie ma u, ko mo talange i o sai te mo fetu ta ki hangaton pe ki he ta ahine pure ako, ko au ko hoku fatongia, ko e fai pe fetu ta ki, whakahoko atu e kore, pia mo follow up pe ke mahi ino pe oku ikaige mo hanga ignore ai kore kon kokoi me he apia ko lolotonga. Pia to ia pe fok me whakaki whana wako na u fetu utaki mai ke he tuaki mai ko e nau tiki te pe nau tala mai pe melevesi na e tala mai pe he e mau whai ako ko mou tiki te e, mou o tā ki nu sila ka mere ves ke whakatau ho o mou tiki te e, pe a talange. Ko uhinga a whai ako, ke o mai ke utu waki ato ki he kau koris tutuku. Pe a ko i ai o ku me a mai pe ai hau e koris tutuku, o ku whi maa pe ke whakamanatka ki nāu tōru, o ku kei toi lahi pe a ngahi tiki te e, ki hono whakatau, kai pehe ki he pare o ku kei fie ma upe mo e kau sponsor ki he tokoni ki he pare ko ni ai ai si whanau ako, ki he whenga i koeni e nau whoipare e ni manoa koeni ki he e nau lulu. Ka ako ilo i o ku lahe u tikiteia ai whanau ako ku os whakatau i peia i haapai o osia he whakatala noa ka nau tolu e veke veke ko e whakaki whanau ke tufa ko e nau tikite ke famous mo tio e whai a kōku os osi e nā ngāhi tikite a nā tōru ia hano hono whakatā. Kā kutu tā whia mā upe whoki tā hene pure ako, ke tā kei kore peke he kori stutuku, pea au kaiko e kori stutuku, pe mo he mo haipe o ku whanongo mai ki he mea mai ki he polokala mā o ku whia mā au hāne tikite i he I he lulu ko ene a si I whanau wako o e tapiako sangat so se fo o a tāpe ke whetu tak mai pe ko whetu taki ki hapai ki he apiako whekau aki mo e lulu ko ene he oku hange ko e lau ko e mea tahi ko e ko e fupale mahu inga ia ki he kau nofo ko e mei mūri ni. Pia oku tu he taimi ni o ku mau langa ngā ue peki he siuperi, whai ngā he whetala noa aki, o ku nā aku tala noa pia moe paresteni koe nā akoris tutuku i haapaina, pia nā ane tuku mai pe ke whakahoko at ke hau e koris tutuku, koe mea koe mā whana o ku ikai ke taofi, koe hape ho o, Wea I he ngahi whatongia koe ki he siuperi, o ku ke whie to'o, o ku atā peke ke whetutaki a peki haapai ke konfemi, ke mahino o ku tuuai ho hingoa I he whatongia koe ia, pia o ku he o ku toe peki I tau pe taha mahina I ni mapakuo, toton peke tau nganga ue atu ke a o koe ki ti se ma koe e tau ni kua māu e tau ngāhi whakotutu kua tau iloi, ko feia o neha moe hae whatongia o kunau to'o. Pia tau toki lue lue lele I ai pe I he tau fo o u he teu teu koe o he katoanga. Ka ko eku iloi ta hene puriako ko Nusilani nau fu mā whana au pito nau tōlu ia pia kua kamata ke nau ki I ngā unu nau tōlu ia whakavere vela e nau ngahi whakakau kau mo e nau ngahi whakotutu ko e ki he siuperi he kua panaki. Ko e tau ua noa ua fitu, ko e tau ia na e whai e tala noa lahi ki ai, mo e look forward ki ai, pia ko e nā kua ni hanga mai pe, I he tau fo o upe kua tau mei mei au ki he wafe ma ua fitu. Pia mahalo ko ia pe e tahene pule ako pia o ko usio ki he e tataimi, o ku toi si I pe, pia ke tawa kai pe mua ki a lintana a ku mei mei ospe o ku toi iai pe haki taimi ke toi whaka osia e ta polo kalama.
2: E o wha malo at e merves tope ki mini te taha, malo.
1: O ia, malo apito e te vita kou tui pe e ta hine pule ako ku mahalo ku sai ki whakama opo opo e ta polo kalama. Ka tato ki foki mai I he mahina katu u, ki hoko atu e tau polokala mā. Ko ia e hou e koristutuku ko tuipe o mou mea mai pe ki he ngā hei mea na elave mai ki ai, ai ta hene pūre ako. Pe ako atu ai pe foki e ma whaka mālo lahi atu ki he letio PMN tō ngā ai wha ma uwhai ngā mārie ke whakahoko atu ai ai polokala mā. Ai ako tutuku ai api ako whaka community ko sangato so se fo. Pa malo ai pe foki ke hukau ngā pai polo kalama ta haine pure ako sista patiola moria e ne faa ma fai ngā maarie ka e me ahanga tonu mai pe me he foi one one.
0: Mahalo.
2: Io ko fa malo a tu, eh? A fa malo a te pure ago ke ta bo malo a pito la vere ta por kama ki a hon te ta dok fo ki mai. Ma na tu ma pe me ves ko to na ki fra os ma pe mai na ko so se fo ya. Ta manu a ta manu a ke ngai nga we ko to pe hangan ba me mua pa pe ki ngai nga we ko lava hon fa ka hoko fa malo a me ves hangi ko me na glav jamu lava tu ke feinga ko ni a ta va mo pilo levu a ne po. Kai ke ula va tu ko hinga ne a po fo ke mau putu a ne po mervesi pe mi wa pe ak te haga mai me putu ta o to a po mo ya a pong pong ko he kai ke lava ke riaki en a mi agoni ko en a tokoni ko na e to lava pe ka ko putu ko a lue he kai te fa fo ki mai ko ya ko fa malo atu malo apito la vleita por kama ki e hoatan malo ko e tau tai mi ku O se tau miniti e wano. O atu e tau whanongonongo mo tu waki pa tau toki hoko atu. Ke tau programa ko ia oku hoko malo. Ko vai malal, me kautaha e Planet Cars. Mo nau whanongonongo mo tu waki ke wikeni. Malo vai.
3: Malo apita te tamaka o mi maupe whainga maari ke whahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei a tonga ko toa pek mo mea mai ke polo kalamani. Ko atai pe foki ai fra manatu ka ki motoru ko toa pe, o kai toi tari ki motoru ha faineni sa feitu, lama le rei fini motu ane o toko ni atu ka umafu ke kautaha ko ia e Planet Cars. Ki motoru ko emu fie maa mo ngahi mea lere, lahi lahi au pito te vita ka umaa ka nga whanongo, te tutaki mai ko ia ku whanki ka ko ia kai pensine lei, lama ke o atu e otometiki ka kia, ka umaafo ke ngai mea lere ko toa pio ke whemao, ngai SUV se a fitu, walu, hiva, o au befo ke tau se a hongofu, ka umaafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai yut, ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umaafo ke ai ngai mea lere ke kehe pe lava ke ke firi me iai. Ko iai, o te ke toi tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e pe ko tau kai ngatonga, ko i ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko ia ke whaia tato koni ka ki moutolu, ko ia ko mou finance, mo atu ai kalasi mea lere ke kehe, ke mou whiri mea ai. Wha malo atu ka ki moutolu ko ia, i ngai wiki e kua mariu atu, ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o kua mama o atia me o kalanini, ka ku lava ke nau mea mai, o whakahoko ai, ai whenga i ko ia e nau mea lere. Ko e tau whika te foni, fetu taki mai ka te au, ko e noa ua ua, noa fitu hiva ono ni maono valo, pe ko au ton mai peke mau ia te, tika te au fituono e he Nelson Street, ka mou mea.
2: Malo e rerei a te uroa. Ko e ongongo rerei eni, ki he tau ko ia o kukamata e sili, ki he ngā kau, pe halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu, i kai ko tau ono noa. Ko ho o au pe ko ia ki he tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu pe ho mea sili ta e totongi. Pe ai kai ko ia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, o ke tau fitu nima. Ko sili ko ia o ngā kau, pe halanga mea kai, o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano faito. O kuta e totongi, pe au kuwawe, mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sili ngā kau pe, halanga me akai, o kune whakahau fiai hamo ui. Ko ia, ko ho o mau pe, ho o nau nau sili, pe ake whakahoko rewa ho o sili, malo.
4: Ko homo alo kife.
5: Te ma alo o ave ai sili tu u mama o anani aloha. O si ai ho sili.
4: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
6: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
7: Ko sibi o ngā kaulahi, e lawa ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa valu no noa, hiva ua fa, fa to lua. Ki ha ngahi fa matau, toi lahi ani. Ko sibi o ngā kaulahi, e lawa ke whaka haufi ho o mo ui.
5: Fai ho o sibi ma a mau tolu.
6: E hao i he mei li.
2: Ko kore whanga maare ko ni ke o atoa i a ki whanongonongo hula hula ko e ni, me he kau polisi tutuku i Aotearoa ni, Pea me he pataloni ko pure polisi malolo haintonga ko toko ni ko whakamau polisi malolo ko Paula Tatafu. O ko atu a kore ko ni ke kau polisi fefine ko toa pe, mo kau sela fefine. Pea pe he foki ki he wa a koia o e kau ifi, ta mate a fi, pea mo tonga ko toa pe, ke mo ulava hifo ke Star Hotel i he fika tolu nge au ki vaua Great South Road i o tahu o fai hato koni ki e feinga koni o ku fai. Whakawhee atu hataha pē, o kai ki aha feitu ke ewa ki ai he poni, mou lava hifo ki he Star Hotel, ko fika tolu hi vaua Great South Road i o tahu o fai hato koni ki he hula hula koni a e kau polisi tutuku, pe a pefo ki ki kau ifi, kau tamate afi, pe a pefo ki ki kau sela malo.

0: Taimini te wahiwa pia hoko ai wha. Tau wakai he ki he community tonga ko ia i he wahenga Hawke's Bay, feitu u o kung. Laku noa ia pia e āpere mo i ngai fuluti kehe ke. Tatale leia te vita ni lata, kau maa foki a Waisi Oa Wiri ke whakahoko e polokalama ai community. Maloi tau mao e ahoni te vita kai pehi foki a Waisi Oa.
1: Maloi tau mao e ahoni linda.
0: Malo, malo e tau lava pia. Foki atkia ki moa ki whakahoko mai e tau polokalama, malo.
1: Malo. O malo e foki e linta ka umā te tamak, ka umā foki e le tio pia ma ena tonga. E no kei o mai e whainga maari e whakawike ua koeni. E mawhaia e polokalama i he ahoni. Pia mo vaisioa ni kapu wiri. Pia me i he kāinga koe ni tonga i Hawke's Bay. Ai a ko wia nepia pa mohei stingi mo no ngā hei feitu o koea ka mo ni mefo ke whakahua a rinta ko ngongo i peu whātuai ko fuforoa tai ata mo hamu ki whai apele ki mo kai ki mo mo idele a ko ngongo i ko te whenga pa ve taha ka haere rei taha ko ma utangata tiri wā fo ko tō mas tu awa ya ko wilo pe ne te arat pen ki kolo ko alato ato ha mo to e flut ka ko ko pe mo ke kamata pe mo ta por kalama ka ngawe pe mo ta ula kilo tu na ta ngawe aki e lotu lele ina e si fo ha ko e fa ka ke kamata ke ta por kalama i he fu a ka kato ko en pe ko ko pe ni ke u u fa nga pe fa tapu e fa tapu pe ni ki a ho e tau maha mata pūre, pe pe foki ki he kāinga whanongo ko toa pē, i he ata pe moe ongo, pe moe mihe, pe moe ngaruo pē, kai anā mua ke te au, pe moe waisioa, ni kua puwiri, pe ma whakahoko ate proklama whakawike ua, ai kāinga tonga i he wahenga Hawke's Bay. Ko te i oku fumau inga pito, ai keife, ono atu ai ngahi proklamani, pe a wufu mahu inga, e tau whaelo ngaki te motonu a mou whanongo ki he tamai, i he ngalu ea, ki he prokarama koene o kuma waho katu. Koe whakakaukau ho koene, ai whao aki koe, ai ano whao aki koe community tonga koene, o kuma usi ngau e whaotu mau kwai, penai au ki he waafe ma hiwa, la fai hono fe ma ke lesi sita pe te ma lesi sita ke trust pe ko lesi sita ki ha incorporated society pe ma u filotoi pe ai ai ka me mi pa ke lesi sita ke hoko ko society incorporated eh? Pe fa ka lao vi ko nga nga ko to pe te ma fai o ku e pa pe ke ma tari u ki he nga fe ma u ai u putunga e pure anga tanga ko tu ha wa henga ke awe hawha mata ala pa anga pau pe ati kai. Pe nai tupu ai mau whakaukau koe ni ke o lesi sita he wafe mahiwa. Pe nai whakahingo ai koe Hawke's Bay, Tongan Community Langa Whanua Society Incorporated. Ko tui koe hingo ai o ku whaia kono whakamau aki koe o e ngā ue. Pe a hange koe ku mou ilo o ulo tonga ia e project lahi au pito, o mau whakahoko ki langa ha whare whakakolo peko ha senta ma e kāinga tō ngā i he wāhenga Hawke's Bay. Pea ku hange ku mō ilo ku osi mau hono kere kere ko e kaiwa o mai ia e kaunsolo pea ku maurolo tonga ngā wen ke whai hono tānaki o i paanga ko ia ke whai a e ngā we. Pea kono ngā hi fōunga o ku alu ia pea mō kuonga o ki ai ai komiti pe gai fo isino ko nau project lead pe ko nau tolu ko project management team ai a ku taki ai a meos muriaina ha ana ko ni ai ani ko gui ni ka taha ko mortgage hub pacifica e pe go e sta ai a tai ko sta i he mala e go ne akapulu unioni i he olopleki e pe ko mau fifi a pito e ni loto to ke mau fenga aki pia mo ene kautaha pia ku lere fie fie mo lere malo hi apito a ngau e kautaha koe tui malo ke whakawa eia ku whaambe ke tau fe mai naku mau pe ai e ku tau tānoa ho ke taim lahi ke umea wha community o kai ke ai hawha inga liko platform pe ko framework ke ne puke puke ai mau pe a moe pe a moe me alele i koto ape he ngawe mana tui ko lahi taha a si fawesia o i tau a ngawe fa community pe tatawa i pea pe ko ha fe ha fai nga matakali pe ko tonga pe ko kau palangi pe ko kau esia o ku kapahi keke ai ha fai nga faunga Whakalao gane puke puke mo mahino mo atitai e mea whapaanga o whaalu peia ki he whaahiku tai mau pia mo vete ai pia mau mau ai. Talo e mau lue mai, hono le stai ke waf mahiwa, na hanga teo na whamana te tau kosi hono tau peke tauni, hono tau tahano, hanga teo tau kosi, te hangi koe Koe whakarea koe, ai kau papalangi koe, Sweet 16, yene. E mau ki, e mau community tonga, pa umari mari mai a vaisio hati, ne te whamatala ngahi, ngahi tawha koe. Koe taha, koe ngahi ongo ongo, ku mau he taimini, koe urake ongo ongo, urutonga whaka osi osi atu, he taimini, ai katoa ngā tuku moui, poke katoa ngā misinare, ai vahe ngā heistingi. Pe a kowilo pe koe, o wawe maen a vaisioa, pe a kowilo pe na pe ko osi o maen ene puha, pe ko osi ene ka toki foki ki ai, ka koe kātanga fie fia ene, ai siasi o tonga tawa taina koe ni o Hastingi, pe ko wha maalo atu ki tāta iki whaifukau, o e wahenga Hastingi, a whaifukau te wita alatavao, au maasio nohoa, Fio whaaki, la tawao, au maa e kāinga lotu koia. E kei fōki ngalo hawha mālo ki he sea e kātoa ngā, e ahoni, a Santa Fea, e a whaka mālo atu he whai e kātoa ngā koia. Koe wahenga ni fōki o ku wahenga, o ku kolonia, kono kolonia ko Kisponi. E na tu kamata pehe tau kōsi, e a ku whaka mālo atu ki he kāinga Kisponi, e nau whakakato atu ai ungai whatungia koia. Pea koe whatatau ke ongongo kou mau, osi e nau misinare, he buke katoa ngā tuku mōi he ahoni, pea ku ke iai pe, ai kauwhai misinare, pea me he rui ofise siasi, o unaloto teis, kau mā asarewa pasikala, he whakakato whawhai pe, mo e nau uau pōhiwa whamalo a pongpong. Kau koe whate, tala monu atu ke kai ngā lotu koe ni, Ai a koe ne tuu koe ni, ai sa so tonga tāa tāina, e nau kātanga tuku mō e tāu ni, koe konga ni ngā hisiasi, o ku nau kamata i e hono tā e uruafi koe ni, koe kātanga tuku mō i koe uano a uano, e koe wahenga Hastingi, i he mau wahenga, i Hawke's Bay, a bevo ke wahenga koe ni North Shore, o ta fa de tal monu ke si pel kato pe mo ka nga lot ko ya pe fo ki ka nga lot o maka klikari e o kala ni mo ya pe fo ki fa fuka o ta lulu o kol ba ma si no family pe mo ka nga lot ko ya o ya ko i ongongo pe ya ku ula ki at mata autor e ko ongongo ma inga ya e ko tu mo oi ko si fo ke ka nga lot e na ofa Bea, ke whai ake ngāwe, kau whakaose aki pē, e tau kātoa ngā whātō ngā whok, e whakaose aki pē hafo i ngako. Ea koe, ko sa pē kia, e vai seoa, marimari mai, ko ilo pē, o ku amsia ia, ku ia eno hono inasi na e oang. Koe ua, o e tau ngahe ongo ongo, koe, ke tahe tau mie mipa, o e tau, o e community tonga, a Maria Vea, Oksike i whakaonga tā mākea tu he motsau te i Nelson. Pea moe, i he pea moe kulupu a savea koe ni koe a e mei he aku whapaanga e he World Bank. O koe pangea mā mani ka ke savea ia, o whalere ia, e he university mei Australia. E koe taumu a o savea, ke nauhanga o savea i a e Ai fe un aki holo ko e ka unga au, poke Pacific Labor Mobility, ai ko e ngafo ke Labor Mobility, ko fe un aki holo ko e ka unga au, hange ko e ka unga au, tori fo ya ka u ko ni hele ai. I New Zealand, RSE, a bevo ki Australia, kui ko e PAM, Ai ko e taha ia, ko e konga ane hono ua, ko konga ulaki na e. ai fai he wa fa wa tolu pa ko ko ma wan pa ko fa ma lo at mitala monu at ki a maria si fa ka ma ta ma ki nga wen ma lo na to ha wi ke wo petol fa ta ta ki fa matala ko mai e he ka taki o e save a ko ya e ko hi ko save a ko e ko nga ke ka nga we tonga o RSE o kuna i he motu saute ko taha o nga he ongongo ki mo e pa to ki ave ki a vaisoa o ku whahoko foki i he flaite ka hau a concept a community tonga. Pea, ko tui pe e vaisewa ka pautu ki hao, tāna ki ai, a kumana tui talo tau lere mai pe, mako e tau kōsi o lere mai, nā tamu i me whai mau pe e tau i lulu o whatefito he whika loto i he mahina ko toa pe uwhaasi. Kako hui ko vela mā whana e kau whewhine, a whareke he toa ka umā aloiloi wasi mo haifua e kau whiwhine i he poate o nau loto ai ke whakahoko mua ai sum a konseti goni e paneongo na whai e whakahua ki takwhiha kau tau ilo ai pe e tau e tau mafana ko e tau alupe ki he auha mon e ko e taha eni o e ngahi whaka kau kau e mahi no pe o kupukupuke pe e he community tonga pe ke society tonga o ai lolo tonga whenga koe e whai he committee koe ni pe koe pe koe timi koe ni koe a tamuri aina mone timi o kumi ngai funding lalahi ka oku whema ubeia e he e community tonga ke vii mau pe ua pe shilin ke mau ha ngahi fie mau mai ke pe mei ha tafa aki ke iai pe panga ko e ko tui foki hange ko e whakahua ni fai he i he whakataha puate he po moni te e vaisioa a tau anofu ai pe tau tolu he tau fuisu moni tau tanofu pe mono api choins fea pe ne shilin at pe mo sling shoti o seniti ko ya e ui pe pa osi pe ko ya fo i ho be ta ko sto ata ta mano pe wa mano ko e ta ka to ai ko ko ko fa veri vela de pe ke te we ka to nga pa ko tu ga pe ha me te ke ta na ki mai me ai na e ta fo ke u me e vai so na to ko lu pe na wa te lin ta ko nga ko fe au hi ko na i e no ke tu ki lave me mu ai ki he wiki lea whakatonga. Pa ko ilo pe koe, ma tui ko tau alupe ta tolu ke whi auhi koni, ke le volo koni, o le tio koni, a rintapa mo te ta maka mo mea, ko e ngahi le volo international o ia, eh? Pa ko wau ike national level, tau tau whi mao pe ke te o mai ha tau whanau ki he, ke whi auhi koe ia, koe kasi uraki mo, eh? Pa ne ngoia, ko e o gure ake ngahi whi auhi pe he koe ngahi kakala iloa pe pa me kakai mahin. Ka guru tangi farolo ko tukat mua e vaisho e mai mua hanga hi ngongo pe mi ho tafa ki malo
2: malo pito ma fa nga male pa ko kole pe ke hu fa nga nga fa tapu ko so no fa ki ka ta mo au ke ho ko ta pe ma polo kalama mo te vita ni ulata ke o ta pe nga hi ngongo mo fa ngongo ngongo me va henga hok Spaini. Ka raki pe o ngongo, te wena niu te ki updated tuai pe e tau polo kalama koe ke wike rea whātonga. Neongo pena o silawe ke ia Maria Vea, yo mo polo kalama ki mua, kana te ki foki ke maua e kaweinga pe mo e film koe ki he tau wike rea whātonga. Ka ko tuku mai foki e film pe mo e kaweinga koe ia. Aia koe, polo kalama fo koe ni kua osfoka tūtū o ia e ki komiti CCE a e polo kalama koe ni pa kua tau te uma whana i pē koe polo kalama fo ke na whatonga u kamata ia aho tahaono a kosi ki aho ua ua. Aia koe polo kalama koe ki a i koe aho tahaono aho sāpa te e kamata aki pē a lotua ngā maheni upa a whahoko i he chamber i he council. Whataha ia pē moe fusifuka e taimihiwa e i ema oi aho tahaono. E po uri hifo ai pe o e aho taha ono a kosisa pa te tai mi ono pi ema e whakahoko ai e po hiva ka umai exing song ai toutupu ki he ono no a tolu William Street mahora. Whatonga ianga whoki ka katoa upolo kalama koi ne wike rea whatonga e whakahoko kotoa pe ia pe a mei he holo koi we siri anā koi ono no a tolu William Street mahora. I aho taha fitu pe koi moni te koe pō tari whehu i a pō koe ni, pia koe ngahi tari whehu i koe ni e whakate whito pe i a ngahi historia, mō ngahi lea whakatonga, mō ngahi palovea pe whakatonga. E aho taha walu ko hono tūsi te, koe pō, eko upolokalama koe ni e whahoko kotoa pe e taimi ono pi ema, koe pō lea e tau whanau. Koe ahange koe me akon kana kala ko kai te vita ni ko la fe au hi e ni alu ko ke ta fa ko ni kana tuk ma elin ta ke ta ka wan e ki ai ko e pole afa ka ta fa nau o ku ke ke pe he ko ai ke fa ha fe au au hi ko fa ka ma inga i pe ke na ulava ke ma hino ka ki na to ke fa nau ku na ulava le afa ka tonga ta fa tonga fa ke ko e tu pa ke ta fa nau i murini ma lo pe ka na ka o mi o le fa ka tonga i api pe ko e pole ai e fa nau e a o to site a ta ha valu pe o ku karasia e ua me ka kinta karen ke primary school te na le pe na to lo la na o vesla o loto pe ko ha na o hiva te na fa ka hoko pe me intermire dai alo ake ke high school mo university te na le na to i ka venga pe mo fi mo ta uni I he aho tahahiva kono purelulu o whakahoko ai e fashion show, pe ko e whakari ale ngahi wala tu ufonua a tau fonua a tonga. Ko ngai polo kalama whako ni e whahoko ia i he tau whanau, e wahe wahe ka ki nau polu, ki nau tui e ngahi te unga, ko hai te unga to tonu o ku nau tui ki ha whaahinga polo kalama o kupai. Whatata ki pēr putu o kei e kau riongi, ko hai te unga a riongi. Mo ngahi polo kalama, pe ngahi wala o ku tala i ho tau tonga. E aho ua noa kono toa pure lulu, ko pō wa inga ia mai whanau, pe aku kau mai ki ai, ai taha kotoa pē, ki he pō wa inga koe ni. Koe aha ua taha koe aha whalai te ia, koe aha ia koe ia koe tuku kotoa ia mai puna ke, tahine ko loi loi waspo mare, kene whakarele ai pō whalai te ai au whahoko ai, ai whirimisi ai longa i whanau, pia moe tamai ki lalahi te nau whahoko ai e nau whaiva pia moe nea Lea whata mua ki he lau e mahina whakatonga i he pōwhala i te ia. Paha te unga. I aha ua ua kono toko na ki, koe fua ki pāle ia, pe koe awha osia e obi ke lea whatonga, koe whakahonga i ai kau mai e tau whāna au hangiha whaka ai ai, ke nau kau mai ki he polo kalama wike he lea whakatonga kotoa pē, i he tau kotoa pē, pe ai whaha osia kai pē, ai kai mea kai, i aha ua ua kona tukona ki. Koe o ngongo hoko pē e te wita nurata koe ki tukat pēni moi whakatoka koe aloe whakene ki whakas ose tau pe aku hanganaki mai e sivi e tau whanau pe aku whapanata zai pē koe ose koe tau wike lea whatonga e hoko mai e pē ai poa koe tau whanau mahoinga pē whoki ke tau toka ngā ea koe tau whanau mo teke koe ngā kuho nau kaha o koe poa kau whoko e ni e whakarere pē ia he sekretari, tokon sekretari Viria Milata, ka umaa ai toenga i komiti si i, pia koe taimi, pia moe feitu e whahoko ki ai, e toko whakahoko te Viria Milata, e osi koe tau wike lea whakatonga. Koe wha osi pe ai ki o ngongo ko mawat me he niu, ko ilo pe te ke lawe mai kei e te wita niu, ko ilo ko lawe i pe glo tonga lele ai ako kon koe ai noa i he EIT, whekau aki pe moi ngahi skills pe mai tamai ki RSU nau lawa mai koe koe me kau ngā we. Ko tukuat peke ke tok whai mai koha wha matala ki ai. Ko hānai e ai tau mua e ako koi ni mai hei kawalasi. Ko hāhano lelei ma aki nau tolu. Ani ko ku ai ku nau kau mai ke polo klama ako koi ni oku lolo tonga lere koi ia ma nau tolu. Maha koi ngahi ongongo pea kulawa ke tukatu me au. Te wita niu pasiat ka te koi malo.
1: Mahalo, whamalo atu fok e vaisioa, ke o mai e u ongong, u whamatala koni, o tau whanong katoa pe kia, ka teo ki lawe atu pe mua, ke he mea koni, ke si toka amakia, ke he noa. Ko e, ko polo kalama fok koni, ko e whakalele ia, ko e EIT, po ke tau waa e teki, i o tau waa henga, he. Ka ko e polo kalama ma nusilani katoa. Mantuina e kamata e polo kalama koni, i he ko programa e pure anga nuslani e va agon e u fa panga e e va foreign affairs a nuslani a programa ko ni kana kamata ki ana e ui e me ai ko e va ka me asina e beko beko na o se ta ho ngo fulu pe a te fa te e na u piti ki he nga weni pe ma uia e he EIT pe ko e pe ko e teki gona tau tolu gona i Hawke's Bay he na hangareva o whakahingoa e nau ago nau trading name ia o kuui ko Noah Village of Learning he pe a go whamaro au ki a Miriam e a tofilau hoa tofilau a taufare au mātu mema mo e faioso pe mo e kau ngau e ko ia i hono fai a ngau e ko o ku Ko taha po ke u kamata mai whakaukau ke ke poka māko ono e whakaukau e loto puranga nusilani ke iako ke toko nea te ke kau RSE tau fito pe ke mau a ngahi a basic i koe ke he literacy pa mo numeracy he a ia ke he laukonga pe a mo e laufika he tau kai fo ke mahino ke kau pālangi neongo e te vare ki tai a ke te poto ki tai a hono sipela pe puaka fo ilia fo pālangi ka koe mea ke sirini he o e poto atu o tau kāinga a tau toho no ilo o ne puri bende se ni te taha me he ne lau ho ua me ne vahe ku ne eke ia un tāma e ti ko hai o ke hame u hoko he e koe ko ngai mea mahu inga ia ko si lau lau vet pei Koe taha mea na ke si lawe ke ai i he pō ako. Pea ko whaka mālo atu e ki he o lawe mai koe ki tawha koe ni o e pō ako. He ufu maho inga pita. He koe tau ilo pe, amu ngahi ola le lei, si mao he tau whanau. Pea ko kei nofu hange fo, ki tau kei nofu tato ia, i he staila motua o e pō ako. Koe o ka holo pe, ko ha api ako. Koe ni, ku mao mai ai whamatala ia me tiu ta whai ako. Me ia nau tohi tawhau koe, au tangi taha nofo pe ia mihono api o ngau e guai pe nau poako online, he? Ai koe hau fokia e teknolosia, tangi taha nofo pe mihono api o whai mai ai e ne poako ka sio atu pe tiu tawha sio. Au kei te kei kei mo tau alu kone tau konseti online o Zoom, he?
2: Oh ia.
1: Anga pe seni ke akauni, pra whakaa pia seni atu pia moe, pia moe, pia moe, pe mo ki la i slip ko ia fa pa pau ia ko te ko te senite ko si lia ke te foi talunga ko tala mai te talunga pe mai no be fuke ta be fuke ngai fasia pe tau fi fi ai pe ta ha ko lo pe mo mi os taimi ka ko ta ha o ngahi a fa mana tu na na fai ke tau ta fa ko ni mea ke tau ngahi sponsorship ke wi ke le fa tonga o te tohi mai ni ai ka sponsoria o tala mai e te vita o ku ko hame ko ke sen te sen mai ai ngahi tohi sponsor o talanga io ko ni ka kata ki pe tu ai pa ko feu ko na te e ke mai ko ha ku mo o si fa nga mari mo to ko da i kai o te ke fa nga mari ko to ki tu a sen ta ko ka utonga i Hawke's Bay ko ma to fi mari e ko ai e fa le va nga o ke ai e ka va ki fa se ke tari ko me dai paga ke ave ai ngahi tohi sponsor ya ene peko ilo peko me o sta imi ko sa bekia e five kau ko talo mai a de da marca pa go fa malo tu ki he e ko fa no ngo ko he nga hi por kala ma ko a de da marca mo me ko fa he pople lulu e vai sio o ko amana ki be fa no ke na ta ta no fu na ki no fo ta fa historia e da go fa ampe ki ha ta te ta u hanga o kore mai ki alange na u na u pe te nau online nang pe ke tau whanongo ke ngahi whakamatala lelei pe abu tupure ki nai ke tau whanau. Mako e whakaosi pe e pōpō ka kato koe ni ki he wike lea whatonga. Na tau tupa ki whoki i tonga e vaisio a sai mo tō lua koe na e ako i tonga hai na muhe na muhe na mu pore pore koe sai o mo lea whapalangi. Ta o mai ki nusilani, ta o si fo i he lea whapalangi, uwe mahu ke whakawa e lelei e tau whanau he tau lea koe lea whatonga na tau tupu moia. Ka neo ngoia, kai ke te whawharoloa ko si se taimi ko ku talo mai a alinta pe amo te utamaka, ko e mea kona si aiko ke whi auhi e linta konu e ngawe kia e komiti kona a vaisio mo Maria mo mea ko ni mau pe ko atu e mau kau kantiteiti kau kufaya te whaka malo lahi e ke omi e whaenga maari ke te au pe mo vaisio ke whai ai proklama ko e ni ko hipe ke ongona atu a si ngawe te muere o e kāinga tonga me vai henga Hawke's Bay. Kau mau ofa, malo.
2: Ofa tu malo.
0: Malo, fa malo atu faifeka upe hifoki kia vaisioa, e whakahauko e taupolo kalamapia. Am sia ki moua, koina kua mo talatala noa tohi sponsa ki moua, ki he ngahi pare koe ho mo ngahi polo kalama. Ko ki maua koe ni, koe whakotu noa atu pe, ai ki pare ia koina he, i he whangaki whi au hika koe, koina malo. Matari at pe maua ki he tau lori fulu ti. Mai o kofu ke fai ake ai pare koe niti. E pitai ke masio maga mea ke ai ake pare. Ka ke fa malo atu. Tau toki whelo ake polo kalama hoko.
1: Malo, o vātu.
2: Malo, pito.
0: O vātu.
3: Malo. Ko e tau tangi to tau mini te ua koni ki whakao sea te tau ki whanonon koni matua ki malo.
4: Hoik makainga tu lo ka at mo fano no e ko ni me we the people community incorporated wa to be fano no ke ka me me pa a kulupun ko ta fa malo sina mo fa feohi o fa ho ko be ya me star hotel to ashila tolu hivaua great south road o ta huhu auckland po a ho pure lulu o wiki ko to ape time ho fu lu am ke wa pm ko ta aloha te ke ma hina ni fa ho ko ya a ho pure lulu o wiki ka hau a wa hiva siulai wa fe wa no e ai mo ngahi pare ke tau fe au hi disco wolosi pe mo aloha le rei taha ko ia wa da fa fe lo ma fana ke ka to le ke ka to pe lo to au kalani mo ka mai ke tau polo kalama fa malo sino pe mo fa fe hoi e ko mo u le rei mo mo i fe fia ko e mo to ia I we the people fa ba pa tu pe dikta la no ofisa fe tuta
3: ko ko le fa ngamare ko ni ke wa ta fa no no hulo hula ko ni ai mama lo rugby tournament ki he poni wani makoya siulai ki fe koa ki he vavau night club i Manukau. O ku whawhe i atu ai ngahi timi kotoa pe pe mohono kau pou pou kotoa o ku nau kau ki he fe au hini ke mou lava hifo i he poni ki he vavau night club i Manukau ke tau kau ngā fie fia whakataha i he poni ki mua pe whakawa e fe au hi i he tona ki ka hau ke whai hatokoni ki he komiti koni o ku nau whakalere ai ngā weni. Ko ia o ku atua i whatangini ki hataha pe o ku ia i hane fie tokoni pe apehe ki haki moutolu kotoa mo fie kau ki ngai sponsa mo lava hifo i he poni ki he vavau night club ki tau kau ngā fie fie whakatahai ki mua pe whakawa fie au hi ai mama loa rugby tournament i he tona ki kahau malo pe a mei he komiti
5: malo ko e tau taimi ku lau se koni pe pe a hoko ai wha ko e hoko ko e wha ko e programa fokia ai ako tutuku koi a tauwhahau pilo levu i he ahoni ai ai whakahoko atu fokia nau palestini e, kini mapuhola pe a pehe foki ki a siuta fusi lui ai polo kalamani ka ko siu koe ni ku hange hange koe ku kaike asi mai hataha ki he polo kama e whiafini koe huinga foko lava e nau konseti ko lava e nau konseti Pako tu ipe ku lahe pa anga na e mao ane po ku hange ko ku whakarieri aki mai ai a e tau polo kalama ko ia i he e fiafini. Kaike, ku pau peke pehe ka he kaike tuange ka e o atu pe e tau polo kalama atu pe hoko totone wha e whaifasi koni mo taritari pe ki a ki naua ke na whakahoko e tau polo kalama i he fiafini maro.

0: ta ke tau patongia e e ke fini kata tu kokoat malo bit
1: ke tau roto tu a mas masi aya fiona ko ka to ka to a hebe ko to be aya ho do mo hon hala fununga nai kai to ka mali ka ho ka wai ko ngai ko mau he de sa fini ka mau roto to ik unga ko polo kalam ko Pawa si ai fa fini ko tu mai pa mai ka ko tu ko ko disko ta fa bu pilo le bu mo lo to e ka me te ba ka no ai asi le re ai ai nga we ai ko si mo lo to tu ka mo hola ba li ka to ni a te vit ta ka ma ai e ti o ta mo mo no ko ma tu fa ngai fa fini ka is ko ko ma fa mo ui amen
0: Mono ge parsteni go vi go lot le rei ma ta ki tau ki proklama e ak tutuku. Ko sta va mo pilo rei wo at yaroa a fo a ahon. I he tona fo aos ko tua pio imagina. Pe a go karita di lot fefia ki motor ka ko tutuku. Ku motor ko tua pe ha pai. O mo mea mai ki he proklama o e ak tutuku. Tau fa mo pilo rei wo at yaroa. I he fefini. U tani tani lot fefia ki motolu he paenga o e PNNa, PMNa o e fefini. O hi ko e koloa ko omi he reti o, e tau inasi ai, ko e hui ko e fatongia, na tau ikuna ane po pasteni. Whainga maari e ko ni ko atpe mua haki whainga maari e kia te koe, ko hi ke whaipeha haki rea whakamalo, kato ki hokatu e tā polo kalama. I ngāi whatongia na tau au ki ai i he whēinga pa ānga, ko hui ko e protect na e teu teu ki ai ai ngota mai ki i he tau ko e ni ko hui ko teu e walungo fulu tau o e api a ko. Pai pēha ki whamalo ko hui ke whafonga pē ke mea i mai pē he hāpai ko toa pē, mo ki nau tolo toa pē si kainga off. Nau mea mai ke polokalama o e whiwhin, pai pēha whakahounga ko hui ko e ofa, po nau whai Pili koe apa tuk koko te tau polo kalama ki he mawhana na tau au ki ai ane po malo abito pasten.
1: Malo abito ane poa ai omi whenga maalie kore pe ke o whamaru malo atu pe e tala whakatapu kakato o e tamataanga e polo kalama ni ka tuku ke o whamaru malo atu pe ai he ta au e ngahi maka kua nau si tu atu kai ata mo e mutu ani ke o kau atu i he polo i he whakakau kau malale o efe fin. Whaka pehelang kua tau, whai wāna kua whai he elang mare maori on, ke whakawhina apasi ai ai harafono ngāka ki tau tolu ai whaka mare o efe fin. Lolo ai whamalo ka koe, koe mua ke o whakakato atu pe ki whamalo tu a koe ni. Ye tagadai ki soif kau pūre, vai funua, o sea soif lian tau taina tonga vai funua no sila. Kai me kai pe ki hono ngahi vaa o sea soif lian la. Whamalo rahi atu. Ke ngai fufunga i whamili kotoa pe, o e ngahi kolo tupuanga, kamehi otfoe one one, nai mo tapa mai. Ke ki he whadangi mai whenga ane po. Whamaro lahi atu ke he, la siasi metodisi na nau kau. La siasi e o noto whare ia, ka maa waine moonia. Pa beke ke kai ngalo tu, o ka tala whi kau e whaka fo. Pa mo kau koris tu tuku kotoa kotoa pe, o a te auloa, na mo kapa mai ke ki whenga na whai ane, na whikia hanu whaka anua, whaka anaua, pa na whaka hoko ane po. Whamalo lahi atu ki he ki utalahi a o mea mai pe a o kamata a elo tu pe a koutu i nei ai ai mawhana makehe o ngā kola mai pe mai tonga ke pou pou e ki whinga pa anga ane po ka kono moni e te vita ka umare poa koutu i pe ka koristu tuku ki koristu tuku na waka pe o tala ke e te vita ka koristu tuku ni ka koristu tuku pe ka utai iloa Ko kei ia hata hai aku iloa he marae wa ako. Ko mewe kuna iloa i ko iria tona uma. Ke fua ke fatongia. Amo ofa ke. Fada ulo toka. Kwele fwa ya na fwa

0: ana ua me mono fa am ai me ai fi ki hono panga na mono ai krai holo i tonga lele i matange ki fenga de po o bawo mo ai ko fie fia fie fia ai pure ako ka uma i tuta la hiane po e ki fenga panga e te vita kono tala noa ki fenga panga ko toko si e toko si kia koe paka anga na e mau ai e te kaha ama nake ki ai e te fai fraa moe mea i fi ki he nima mano ono a fitup kai ne tuku mai nima mano kai o ma te ki fenga ne po au fa maro la hiatu i kau fai fi kau kotoa pere nau si hu fia a ki fenga ne po te fonu keresi ai a ki api ako o kai o fokoia o yo fa maro la hiatu e ngai o fa kotoa kotoa be na e fai ane po o lava o tu yu lava e ki fatongia ke toko ni ki hea kololo tonga o maro la hiatu le poa e fa tau lama i o e tau konse di ane po kana e kai koe o yu i matang ke fai e tau of e ka kai o tu hei lo pei feho tau waka fa maro la hiatu Malo la hat ka devita. Fa mole mole atu he toa mui. Ro toka whaie mau. Ma fa wai whanua. A wai whanua. Nusi lau ate aloa. I lot whare i a he. Tua ki taimi ko ia. Ka te lere mai ki whakakakato. Ha mou o fa. Fa mole mole la hi atu he toa mui. Ka fa fo ki atu repua. Ka te goe ma alo apita.
1: Pa malo ki e paresteni. Ko hui ko e rea pa malo ko whai. Ko hi ko ngai fofo ma ko toa pe ta ta te fito ki he sia spis nan ta tai na tonga ta ta ki fa pure pa mo ni kau fa kau pe ke ngai va hen alot ko toa pe o sia spis nan ta tai na tonga ka pe he ki he sia me to tisi ko na tol ko toa pe si kai nga of mi ngai kol ko toa pe o ha pai veu e of ko mo fai ta ta te fito te vita ki o pol kalama ko e lai taha o e pol kalama ko ni ku ke ngai tua ki na ke fai Na si au mai ai e kakai koe nau whanongo pe. Ko hi ko tangata i hapai pa pifina i hapai. O nau whai ai ofa koe ni hange ko mea ko mea aki he pareste ni. Ne tai amene kina. Na i whakaise isa tangata e ki whai whakaupure. Ko hi ko hange ko nai lau tosi i. Ai ki katoa ngā ia. Ka ko hi ko toko ni mai e ki pa mai lotu ko whai he pataloni ka mai si kau koristo tuku. Ta mo ngawe ko ke fai ka maho reti o. Ta wa wa ke tu unga ko ni. Ke nai ova. Ko hi pe ka mai e ki. Fa ma lo la hi at. E pas te ni ka ma de vit ka. Ko fio hi ma fa na foki na tau fai ane po. Leo e tau to si ka na tau loto aki ai fatongia ko ni. Ko hi ko fatongia pe ni ta ha o tau valu ngo fulu. Ko fenga i ha me ai fi. Asia ko lolo to ngā ke nau ngāwe aki. O mātu unga ko uhi ko hala i kai ai ha mea ifi. Ke ngāwe aki he korisi. Pako e ahoni. Po alo ofa pea si hova omi pehe ho tau tuha mo fe unwa pehe ho tau vai vai. Po ne whakakakato hai whatongia. Pako lava le lei. Pako tu ko e ni. Si kau whanonga ka waka ko tutuk. Mo mea mai ke polkalama ko e ni. Ko teu teu pe. Ke whatau e tau mea ifi. Kai whakafolau atu ia. Ke whakakato aki, ai whatongia, tau walungo fulu, ai korisi. Pea, kousio ke ngahi kolona na uiai, na manatu merie, i nau tolu pe. Te vita koe whalo, koe whaoho vare, koe kuhi, koe tamasi, koe na pa mei vava ue. Ana koe ko whaosiri sala, pa mei vava u. Mi tamasi pa mei lei matu, mei longa lei matu, Ko vare ne asi mai ane pō ko hi ko e ko tala noa pē ki ai ko hi ne kei ke haa manaki ia. Ke whelonga ki moi tala vouni ko hi ko e lere mai me lolo halai valu. Ka ko hi na e tamai o e kini na e ne ako ia. Pea kau ia he kau wifi ko ni a kolis tau wha hau i he ngahi tau. Na si pononga mai pia mi wawa o ako ai pia ifi ai. Ka fwa malo e ne hau o ofa. Si lava mai bepa moho ne ofe finehe. Neo ko ni lere mei wawa. Ka ko hui ko ni mate haki e ki korisi na e ako ai. Oa oa ike tu unga koe, nenta loto pia ne po. E ho fie fie ko fua malo at, e talawo koe, tamai koe ka maano ofi fine. Si efi mai peo na mai o fai ta alunga koe ni koe stutuku, a vai ne mo ni ana e feunga ba mai panga e tamano tu. Kai lau e va vau ia. Ka hulau pia e ne ofa, amene mana tu merie. Ke ngahi tu unga fare, oi api ko Londoni. Nei fai ai, e whaka he mata pe mei wawau ki hapai o lawai ne au ke tu unga koe ni. Pea, kwa fie fia o pito e polo kalama te vita ne po, tui peke ke mau hafo i viti o. Ako hii koe fie fia e kau koristu tu kuu koe, tai tai kaha. A si fei nga paanga, ai ki koristu koe ni. A kua ko ho fatongia, me peke alinta, Peke komiti, retio. Poate retio. Ko higo mu ofa ko eni na fai maiho no tātala noa i maiho ngai taimila. Ma ua awai ke tu unga ko eni. Ei tau maa whana e loto, moi whakakau kau. Ko haina ne lave lave i loa. Te mau malakake. A mea na fai he anahua pia tuku kehi o mau loto moi pa whakakau kau. Ko tui pe presidenti utau moi ta taupe. E mawhasia pia lo tō ko hui koe whatongi a koe. Kahi hei kuna na tau whai ane pōho. Koe whakakolo ala. Kwa malo at palestin. Malo at takile rei. Si kau taha ko tutu kuhu. Ke mea i. Koe ki kau wha anahu pēn. Ako homo tū mai wha matua tua e ngā ue. Pia kulawa iho tau kai. Alawa iho tau monu. E fu ofa ai o tua. Ko tau inasi ai. Pehe koe tala loto lere, tala loto fie fie ai o e o ata e fie fini. Te vita kau maa rinta kau maa ne kau ngā ue. Ofa ko mou fai. Kai te maulava ke totongi. E si au mai foki. A si kai ngā. Ako tu tuku pe me sangato so se fo te vita koe. Ao ngai ai tau polo kalama. Na nau whanongo pe. U kau mo nau tinau tolu. Si ofa ane pōku na kwa kawange. Ko hui koe ngā piako pēa e ua. He otu hāpai nana kamata. Pea ku whafie fia e nau kau mai. U aonga e polo kalama koe ni. I he tala tala noa. Pea mo hui koe ngahi patongia. Maa whana o bito. Na e me ai. Tanda ki whaifkau. Ti utalahi. O ne tō e koloa pea me hongongo. Pea me he otu hāpai. Pea ko hui na e. Si mama kawa pe, ilo kawa pe, tangata eki five kau sea, kau mai five kau pure, otu hapai, kau mai si kau five kau, kau mai kau koristu tuku. Tau mama kawa pe, ane po, mamata mai. Tohiko e fatongia koen, ane poho. Fukau watu, puka pau mu fanoho mai. Puka fofo ngatu. Ai pataloni kau mai, tangata eki, presteni ako tutuku, kau mai kau ako tutuku, malo elotu. Malo e lotu. Tau amanaki lelei be. He ko matangi mahari e fola hui e tau walu noa. He ko tō e mui hakau. A tau whanonga atu ki mua. E whakakakatoa e whatongi han. Te vita koe pehe ki tala loto. Pe moe fie fia. E fu ikuna ka whakafa. Ke keha mea ke whaha tala noa ke he polo kalamani. Koe tala noa be. E ikuna mo ui e whatongi ha. Oe poko. Oe aadebona. Ki talanoa mai limone. Ia hamea na ke sio ke aia ne po. I he iwi pa moe. Ma whaio e lau maari ea ne po. E ne ta taki ki tau tolu. Ane taki taki maari epe. E koe he. Mea na e au ki aia talanoa ia ne po. Koe toe. Kalunga e tangata iki whaifu kau. Pure pa me vahe whanua niua fo'ou. Nei kai, whaka maa opo kotoa pia o whaki kiai. Nei kai ke kau ia. Ie whenga nga tau whai. Pia ku whaka maa whana, fie fie tangatai ki whai whakau pure. Pia mo si kau whai whakau. Ie whatongia, nga tau ikuna ne po. I tānoa mai pe, pa steni kau maa te vita. Pia whika tānoa maa whana e whinto e pe ki minitsi, pa tau. Ikuna e whatongia, oe, e fia fini, maa lo vito.
0: Maro, Mari a boki te vita ka mari ta ki polo kalama ne po. E fa mole mole pe te vita ke ke wa tu fa malo ko nga. Ko la ita ia o e ilo polo kalama ne po. Pe tu ga pe mo o fa te vita. E pe ko tala no na u tala tu ko e ko un pe na kala va ke pe kai. Ta ke ri e ko e pe mo ho ka mo rin ta mo ka mo fa mo e le tio ai mano ane po. Kanai kai hono fanongo nongo i he reti o ki polo kalam masiva. Na uwa na tō he toko si. Ka ola le rei pe ki se inga. Ko unga hana na uwa na tō he pena itala se se. Ka ma upe pe me he reti o koi famonu i a te vite pa morita. A nga wela he kwa mofai pa ofu kwa mofai. Kutai ki pūria i he hapai kotoa pe. A fai nga mbela fa hapai ane po. Nengo ne toko si i ka ukau pe moe hivi. Toko ni alau maari ane po. Tak perlu kalau mahu kita minta dengan fahamku, ukama taya ye aw tahu September, tahu atau tol. Aki faham mana tuai, faham mana tu mawah be apa ia, pamu tahu yang awal lotu, ada hakke. Padahal ia pamu bangun awal kursi, tahu, tahu mahu tahu tol. Kalau faham malu lah ya tu, tewita pemerintah, tewila yang mufasi, om faham mari, pamu kursi tutuk masiman. Ke makau atu ye polo kalamu pako soi fie fia ko fie fia lah ane po mo tala no ape mo fa na te vita ko e pataloni pe ko motu ata e ba ke ko isu tu pe ho ko kia yau pe to nga ye ko tamai ki be ya e kilalo ni ba no ao e ko e o pe kia ko e lau pe ko e ko ko isu tu ko ka ta i lo ao kagi ilo ay hamala ite vita malo pe of ay kio si piki piki ato kere si ay kio hangi ay pe ko te mau hamea he te tau helo tu kago ivi ay lau mali e tag monu iya pe foki siuta ta polo kalamani ko tau ketena e ko e fai fe kau foki o kumi o se to ita pui de lau ta imu fato ko fa lau mali e mai kate au ta kapana ki alo masini ka foki mai ko si alo fai fe kau e ko si liana oye Nai kai ke ko te vita fo ki na ko pe korisi. Pa ko me ala na te u pe mo ui ai. Pa fo fo pe ai. Ka ko fo la ia tu te vita ke fo la ko ke fai. Te to ko ni ko ke fai pa ma e koris tu ko. Ola vai ki fa tongi a ne po. Ta wa ke mo e ki pa ko lo a ko e. Te vita pa mo rinta ke fo la ko mo fai. Ka e fo ga tu si ta pa ke gai pa te vita.
2: Io falo subito a parlare. Co fa malo a due per sen. Io a per sen malo a bito la valilei. Te co e a un abefoqueta un awe. E co tu i capanne che ca u mai a colsi a motor a tutto cu che programma e che ti tawa usi a co fa malo la ya. Fa malo che ca un awe che pure ca Filippo pa peca John Paul pe calinda losa e la valilei goni ai taimi ono tala mau pe tala sio, la valerei au pito au pito. Koi oku ate wha malo ka ki moua, i he, ka pauna i kai ke umo ua ne bona wa ua tupe, ka na osta la tupe foki i paresteni, ka pau ia whainga maari e ane po te wa ua tupe ki he, ki he konseti, ko hiko ki mea whaka eki koni ne mau ia i ane po, pe a, koe uhi ngai ane kai ke ulava tuai ane po, koe uhi koe a mea whaka eki. Kai ke, ko wha malo la hi au, la valerei, ya kutau kwa pepa mo kwa manaki kapau te kau he folau i September ma te to ke alwa i secretario o to kiri ya ku inasi i hapa i ko ya e fa malo ga mo ko ko ta taimi la valerei malo apito programa lele fa vini pa ko tu si fa no ma hapa i mo ka wa ko tu ku pe pe ka motoru a ka ko tu ku ta fa mo pilolevu pe pe ka motoru na kai ki mousi lava ga i gai lava ia ta fa malo da to nga lai ko no fai e palestini mes ke dali mo fai nga na uia ne po ko lava malo opito o fat ka moua faus me da bolga ma malo
1: malo opito de vita faus me ha tau lot tu au mau fafta ia tu ko mau ikuna mo oi e fatongea ko vahea ki mau tolu pe me le tio i e se fin Tau maa whana tu upeho mau loto kou hii koe whatongia kou mau iku nā. Kei ke mau malawa ke mau puke. Ai fie fie pa mui maa whana kui e takere ho mau lau maari. Koe mau loto eiki, ko ikuna e fatongia. Ma ke kaki peki a fiona ke whakaola, wha mono uia ngai fatongia kato mai petau tau te fito. Ile tio, o pa whakakakatoa ia e fatongia e fitapaki mai si te vita, ka maha si ono family, pe hei ka Filipo ka mahe toi ngā e si kau ngā ue. Tuke nau inasi pe, he ngā ue lerei ko nau whai, i hono tu whaki e lerei pe. Ka koe whalanglangi pe a fiona, ka koe keresa eko si su Christ, o whaia tua mai pe lau maare manio ni. No foi e ia he re tio, mo ki mātolo hono katoa pe. E ona hiki, kai fai pe o tai ngāta. Amen.
0: Amen.
2: Amen. Ko fa malo atu. Malo apito? Lava lele tau polkama ki e fia fini. Malo.
1: Iyo, o fa te vita.
2: O fa atu kani ua. Ko e tau tai mi, osi tamu ni te ua fitu, pe a me whaaka a te tau tu uak, me whanengono osi pa tau toki hoko atu malo. Malo e rerei a te uroa. Ko e ongongo rerei eni, ki he ta uko ia o kukamata e sili, ki he ngā kau, te halanga me a kai. Aia o kukamata me he ta unima walu, i kai koe ta uono noa. Ko ho oa upe e koia ki he ta unima walu, pe nima hiva, e oatu pe ho me a sili ta e totongi. Pe a i kai koe ia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, o ke ta ufitu nima. Ko sili koia o ngā kau, pe halanga me a kai, o kumalawa i ke mau wave a kansa, hano faito o puta e totong pe au kuwave mo fai ngo fua hono ngawe aki ko sigi ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fiai hamo ui ko ia ko ho o mau pe ho o nau nau sigi pe ake whakahoko rewa ha o sigi malo
3: Komo alo kife.
4: Te ma alo o ave ai siwi tu o mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
5: I kai, o ku fo uke si ia nena ko eni.
6: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
7: Ko siwi o ngā kaulahi, e lawa ke ma uke i taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa valo no noa, hiva ua fa, fa to lua. Ki ha ngahi fa matau, toi lahi ane. Ko siwi o ngā kaulahi, e lawa ke whaka haufi ho o mo ui.
4: Fai ho o siwi ma a mao tolu.
6: E hao i he mei li.
8: Koe whakamanatu whekau aki pia mwe Polokalama Outreach pe tala tala noa ngā ue koia pia mwe ofisi oi ombatmeni a Tonga e whakahoko eni i he wike kaha un. Ki ka inga Tonga koia i Welinga Toni o kwhakawhi at ki moutolu ki he Polokalama i Welinga Toni i he fiafi monite aho tolu o Aokosi. Pia te mau i Okalani i aho nima o Aokosi i he apisiasi Tokai Kolo. Fika taha whaavalu Coronation Road mei he ono ki he walue fiafi. Mā alo koe whanawanongo ia me he ofisi ombatmeni a Tonga.
2: Kou whamalo fokila valerei e tau programa koia pa mea kututuku tau whahau pilorevu ki he fiafini. Tau hanga tueni ki mua ki he programa koia pea moe community wahenga Waikato pe koe tākanga e tau fohe i he fiafini. Kou taitai lelei foki heni toketa siuta Laurau pe alu, pe apeheka me rini tauwharere, ke na whakahoko atu e polokalama koni. E, toketā mo me rini koutui pe kongorerei atu pe e polokalama ki e wahenga Waikato e whiawhini, ka ufoki atu ka ki moua, ko hai teni tataki mai polokalama, malo.
9: Malo, malo
2: tau mo e
9: whiawhini. Malo,
0: malo.
9: Kore pe ke kamata ki tau lotu, tau lotu. Pawhetā i a tua i ho te omwhanga maari ma ki mautoru i ke i ngāwe aonga aki ai taiwi. Mō meni tuko ni na whai a ama parani mō no fotu utu. Pa ku mau fia ko e whakakoroa mō e whakaaku i tau moa e ahi o nā. Mana ki e ni ke whai a wau ko e proklaman whamori mōre a rā e ahi o nā ki whai via mai ki mautoru. Ke te au, la te e ki e se a Waikato Tongan Community o Emeritoni, pia pehe ke kaungawe kotoa pe, te vitama maka, mo e kaungawe a Etio, 531 PI. Tohoni mai ala tua, ke tāke kina proklama wa mana ki whaako, i lotu ku hake ni asisu Christ, ka kuma whamo ui. Amen.
0: Amen. Malo abito, toi tae, kamata e tau lotu, ke kamata ke tau kongalama, pia pehe ke te vitama maka. Whamalo atu he tuku mai whanga maari he wiki ua kotoa pe ki whahako ai Polokalama ai tākanga ai tau fuhe ai community Waikato. I he Polokalama ai ahoni ku tari tai loto lele iai ai
10: to e tasi to la lo pe alu ke fra hoko ha po po ta la no fila ve i pa mwen nga hinga aue o ku fai i he wai universiti o wai katoa pa pe he fo ki nu silani katoa ke fai ha no fai eke nga hei nga hei fratotoro mo nga hinga aue o ku fai he koe nga aue ke langa hake e tau community i tonga pa pe he ki kai ngata pe nu silani ka koe o pe fo ki koe ai toke talo lau pe alu ku atu e wha malo lahi i hono lava mai he e fia fini ki ta whakahoko ai programa ai community Waikato ko lawe i pe toke ta o kuke lotonga ngā ue i he University of Waikato whai e ngahe u whato tolo ai pe keke ngata ai ku hoko atu ho ngahe ngā ue i ho whato tolo ke ngahe u whetu ke kehe pe o Nusilani o whelawe i pa mohono malui ai kakai mi hono whakai haua ki nga tolu i hono ngā ue aki ai neti. Katak mua o ki whai hao ki wha matala ke ngahe ngā ue ko toa koe ku ke whakahoko i Nusilani malo.
9: Ako bito, nilin koe whange peko o whama po po po o Rocky introduction koe. Ko ku ngāwe ko whai i koe tōtaha whatatoro au i Universiti Waikato pe hange peko ia ta wha programa ki mua o ku ikai ko ko hawhai ako au ka koe tōtaha whatatoro o nofotaha pe ki hengahi ngāwe koe ni o whakahoko o whakau aki mo e ngahi teknolosi a whakakomputa. Ai o whaahu mai whoke e kakai koni koe, ai kau unautolo e kau whakakina ngā luope, ke ne to e tau tatonu, ki tau tolu, koe mea whakaloro o māku o kau e nia, ai kakai tō ngā, i he to, i he ngai whakatawele ai whili. Pea o kou whakahokore vai programa koe ni i Nusilani Motonga ko ku alu ki he ngahi community mo ngahi siasi ki he ngahi community o whai e proklama ke he ki he kakai o Tonga pepehe ki Tonga fuki me preanga Tonga ki he ono ako i he kakai ke nau ilo e ngahi whetu utaki o whakafou mai he interneti, mo e-maili, ko Facebook, ko telefoni. Ko hangai whetu utaki pe he mai o mai ka tiki nau tolu. Pe a e lava pe he e kakai e ngai whetu utaki ko ia ke te ngā au ki a tiki nau ki he ngai whetu utaki ko ia ke te ilo pe ko ngai whetu utaki o ku mo oni pe ko ngai whetu utaki o ku ikai ke mo oni. Da go la wai ai fanga mari ko ni ke famle more ke ama logo ia ai sias ko ni me community e ni ho full i New Zealand ko fai ki ai ai da u ki atek na tol ko ura ki ko sias foka ngo ko ki e ki me wearing a tony time in da ai ai fai fika usion pa ia ni whakahoku whatongia i waringa tōni. O whaka pamalo ki seas koni, pa pehe ki se duata kawa lai atea, pehe ke sekretari Gustav Saamate, pea monu hai whare tau, mo ha tau hi whonua kotoa pe, pea mo ha mamahi i lotu, pehe ki whafofonga lao, se mispo hiwa. Pe seasi manuno skolo ki a whaiskau maalolo ki a Halotu Moritika, pe a pehe ki he setua da Brian Langi, mo nemi pa kotoa peo e seasi. Seasi koe takilotu o e tō kai kolo i a Kalaisi, mo e kalap fofo anga o roto rua, whaiskau pangia tau fo ou mo e kāinga tō kai kolo, veevalu, pae anapa a mo hatau i fonua, mandaria uri pa pehe ke kalap fofo anga mo mono kau me mi pa koto ape sa stonga metotisi Christchurch fai fekau tawak fai ana manu fai fekau ino ke siurango po fai fekau hausia i moana tau fui yongo se tuata te vita mose pa mo sampai a helotu pa utuwa wawa umo ha tau fonua mo me mi pa koto ape o siasi sa sa utata fonua mana o Christchurch fai se kau pa elon talia se tua ta ma pele misa mo e pa ta u fonua pa mo ka nga lot ko to ape pe pe he fo ki ki sa se tonga ta ata ina o le vini fa fika u vaiola Stefano se tua ta se nta mo pe au pa ta u fonua a magis fina u se ne tosi si la na mo ka nga ha fa nga he ta no a hina Sestonga tau atai na Palmerston North, whaifikau hala fihi mahu inga, e peheke a Osaya Spalelei mo haa whaifikau kotoa pe, e peheke Sestonga meto tisi o Kispon, whaifikau tisleri ta aufa se tuata sione he mafonua, sekretari paia Fifita, Pauli Esma Afu, Pauli Haunga mo haa tau fonua. Siasi tonga metotisi o Tanetin, se tua ta sa alesi kau fusipole, ma ta apure tau fonua, pei o lolo maana ia, taki moi palestene o community tonga Tanetin, ko palanite tau ngā piau, pepehe ki he mea mipa kotoa peo e tongan community. Moha potreasi peo kaha community o kaike asia toha nau hingoa, fomele more ege mo au, o kore whamore mora atu teria na ato ataha. O ko atu ai whamalo o lahi ka tingu motoro no tal tal lele e motu ani ke whakahoko ai prokala ma ko ia. Pea mahino pe mi he o mo ngahi feedback ko tau pe o mahino ai mahu inga mo aunga ai prokala ma ai prokala ma ni ka tingu motoro. Pea o ku hoko ho o mo toko ni ko vai ka wa ki ke te au mo nga au o faka hoko i university vai ka to pepe he ke vai ka to tongan community i hemilitoni pepe he foki ke grupu ta ka nga i tau fohe o hemilitoni palo
11: malo a bit of soup ko i katak mo fa fa na ki fratala no a pe filave i mo nga hi ako pe nga hi workshop ko na ke nga faka hoko nga hi u kolo la lahi goe ni inu sila ni. Ko hea ngahi mea na ke whakatoka ngā i pe na ke mao. Pa me he kakaina whakahoko ki ai ai ai ako. Ko hea ngai ue na ngai ufe mao vi viri taha whela vei pa mo pa mo e whatotolo konu ke whai ki he kau whakakina an ko he ne te.
9: Iyo. Ko mahino pe e nauto e whi mao o ku lahi e nauto e kore mai ka tokia hawhainga maari ke te whokian. Vi ke te fuma hui nga vi tope e o vi ke tau te fokiangi ke whahau ka programa ke tau pe pe ai kai ke ngata pe ai ka ko uhi ku o ku ko mea mau pe ke tau tau u whakamanatu mau pe whakamanatu mau pe ka tau tau te fito kono ngā ue aki ko ni ko o mea ngā ue ko ni whakomputa pe ko ni ko ka ulo pe ko AI pe ko Artificial Intelligence ki hono o whai ake ngā ue koe ni hono whakatatolo i koe ni e kakai. Ka i hei taimta tau pe e me lini o kumahino ka te au a e si mo ua ho tau kakai i he ngahi paroparema koe ni. Pe a oku te ke o kumahino ka te au o ku lahi au pito pe a kakai ka koe ngahi keisien whiunga ni me toko whaang fulu ma nima uo mao koe si kakai ia kua nau tō i hengahi scam koe ni, pe mo ngahi whakatauere koe ni. Koe si kakai kua nau tō i ha ngahi tuwaki mai, a ngahi koloa, ai koe ngahi u koloa koe ia tuwaki mai, ke nau uraki totongi hafo i mahu inga, pe ko hapa anga, mo nau taritari ai ka tiliwa mai ai koloa. Pea tālu pe koe nau totongi koe ia, pea mōre ai pē ai mea. Ai koe kaike toi mōre ai pē nau paanga, pea kaike lao no tiri wa mai ai mea ai koloa koe ia. Koe mea taha, koe ngahi uwhetutaki, o uwhetutaki mai he e-maili, o mai ke te hanga o kiliki i harin, ke te whakahoko hasawea, pe koe haa whai ngā mea. Koe ngahi skemen i, koe ngahi koe ngahi investment scam, koe tala mai ke totonge angi hai paanga e ospe halau maahina meai te nau o mai o whakafoki mai a totongi tupu. Koe SMS scam, koe tahaia ngahi karase ni ihi, koe small message scam ko ya o fa fo mai he tau telefoni ai ka ko fa fo mai ko he telefoni ko ya mo me ta tau pe mo to direct mai pe ke click he link mai ya ko ya o to ai e klasi ni ko nga he pe ko nga hi kolo he marketplace ko ko to ai ho tau ku ka kai ni hi pe mo e ka kai ni hi ko over pe ko ko na o so hi fo na to lu ke na account bank e wo osto o me ai hanga hi ta nga ia ka ko ko u ye nga hi a scam ko ya ko unauthorized financial transactions pe o ka ke u lo bu ha fa dalia fa ton aki ko nga scam ni ko ko ta u passport ti la ita passport ti po ta u fika fika nga we o si o si o ga bu ko ku ma u scam ya anki talau ko ki mua na ya fis ke me ta ko fo brain somewhere ai ku na fi ma na to lia ke u rakte u rakki to tongi ka ai ko rain somewhere ku fi ma ke te u rakki to tongi ki ta pa anga ki mua pe na to ki e ko na os polo ka ma na to lia e te ngai fo ma ta ra mo te website mo te account ni ya ai ko pe a ko fralolo ma ta ha ko u hi ko kamata ke asi ai human trafficking ya se ka wa aki mo ka ka kai se fine okay to la ke ta na ki ai si ki ngai fa matala ko ia ki e bo nga hiola ko ia e la ia ki to wa nga go fa fu fu ki ai be a ko me ai a ku si fe ma u mai he ka kai ke to e ma u ina programa ko ni ke si to e fo ki an na fi na na
11: Togoni ke hoko hoko atupe. Good. Aya, toke tā koe, ngahi u whakatau ere koe ni na ke toke osi ho whamatala koe ki ai. Ko ho wharei o whakatau pa moe ke malu I ki nāu tolu. Oku, o koe ngahi u mea oku mahu I ngai. O hangi pe ko ho whamatala. O totonu ke nāu iloi, ai ngahi u whakailonga. Pege ngata pe he ilo e ngaha I uwha ilonga. Ka tō tonu ke nau ilo I ha feituu ke nau hangai o whakamo'o ni I pukana hanga whakapapau I. Koe whakatauere koe ni o ku mo'o ni, pukana whakatauere koe ni o ku ikai mo'o ni. Ai o kuhangi kan koe ko talanao kan koe ki he whetutaki maha taha ki a kita ke te totongi ange pa anga mo e kone o mai be fui a fui whakamatala koe ke ke totongi a pa anga na ke ke ilo koe ki ai a he koe taha e ngai u whakailonga ai te ke ke ilo koe ki ai kakunau whie mao koe ki whakamare wawe ke ke hanga tokon ke totongi pa anga koe ia te hangi kone koe whan ki SMS kun bubu ko small message kun kun na kita no ki ai ke click e fan ki lingi he telefoni ko meta ta ai fu ma bido ta si ta ka kai ke lava mahino ke kina tol ko ne ai be nga hi u a fika u be he telefoni pe ko computer pe ko ha be nga hi u me au te lava yo o excessi ki he neti u to ton ke te ki fa ka u ka ke te tu fa ka u ka pe te toki kumi rewa fei tu ke wha mōni I pako e mea ko niu mo on pe ka. Ke whai moha ki wha matala ke ngahi u mea ko ia ki he ko fei fei tu te te awe ki ai whan ki wha I longa ko ia ke wha mōni pe o mo on I mea ko e pe ka.
9: Ko ki nau tolu ko kum nau ngā oe ki koe ai window taha taha oku monu ia koe ko hui ko te open packet ha te best for all I he ko te whakaawa hake pe e te computer pe ko te laptop I he mea o ku te whakatoka ngā I he kita I he tawhaaki ki olunga to o mata u o kuia e fo le ai ko e GEMINI ko e Gemini Ka pau te ke kiliki hafo I tu ua ki whakatau he Facebook he I he marketplace. Te ke kiliki he fo I ko ki whakatata pe eni. Te ke kiliki he fo I whakatata ko ia pe ko hae tu ua ki ko ia. But the si o lewa ke tafaki to o matau koe ki o lunga o grefo i lea koe o ku asima e pe ai koe Axe Gemini. Ae ko hanko ku lau koe ane nai mo hangi koe tafaa proklama koe ki mua koe tahaeni o ngahi artificial intelligence pe koe AI tools o ku fuu matu a ki tokoni au pito. Koe te kliki koe hae Axe ke a Gemini ya ta te foki pe ke pro ke ma ki he ki he ta u programa ko kono lele ko Gemini o kunga au e aki ere afra tonga ka pa ko ko foi tu aki ko ya pe te e ke pe ka Gemini ka taki vakai iange ai tu waki ko eni ba ke enta ko ya e tari whakatonga atu e Gemini. Ka pau o kuasi mai ai foifika ko ia ko e text iha telefoni o kumahino pe foki o kuasi ai o kumeimei lahi taha o ngahi fika telefoni o kuasi mai ai ai unga o foi text ko ia. Te lava pe o tarange ka Gemini ka ataki wakai iang e fika telefoniko eni. E lava pe tratu e Gemini ko e fika ko eni, ko e fika ko mei fe ia, mei fe, mo fe tu ko ia. Pe tene to e lava pe o to e tratu, ko e fika ko eni, o kwa alahi ang alaunga ki ai, e kulahi a skemi ai. Ai o ku. Ai ko ki, me ai aku fu tokoni ai ai window nau tolu ko ko window taha ai aku ku anko klav ko ani nai o ku i automatic mai pe ai as mai a termina ai ko ya pe ku monu ya ubito te te lava pe o click hanga tolu pe ko hanga u fe tu taki ko to pe o hanga pe ko talava ki mua ko ku termina ai ko tulu si ai taha ko ChatGPT o kai pehona u whainga ke whekehekehe aki, pea mo e koupa e lati. Ko e koupa e lati ia ki a nau tolu ko ku nau ia e nau ngahi account Outlook, ya? Outlook, 365 Outlook. Kai kehe ka tau nofu taha pe ia Gemini, ko e uhihi o ku asi automatiki mai pe a Gemini ia i he te laptopu, ke te peko te computer, ke te ngau ia ke... Kono lele ia, ko ku te lapo e kwhakatonga, eh?
11: Okay. Mai le fo yo angon ko ho fra matala ke fe du taki ye pe no ngai fika angon lui he telefoni ko text mi ha me be but the eke go ki AI I got the eke go ki AI e lava be I ho tala mai ko ha o text ko ni me fe a fo nua o ka na ngai fo nua ko e tau sio big ye ai pe ko fa hinga message pe ko fa hinga fe ka o be asi mai computer pe ko text patau hu leva ya ngai u for no pau ma mani ku lahi e nau nga we ake ai frakina ko ni utau fainga ta ia a lipe kai
9: ko fika ko ko lo tonga ma ko ta mini ko flipai ni e
11: ko
9: flipai ni e fika ku lahi ta ko ta mini pe hanga ka ko ka wa nai sili ai ka wa asi ai nai ka kono o kulahi au pito pe u mea ke ia pa ai u ka saipa ate ke ai ngahi moe ngahi whakatawele ke pe ka koe fika koni o mao e tai mini ko Filipai ni o kulahi taha
11: koe
9: iyo
11: koe hinga pe toi tāketa koe tā tai mika ki fai moha ki fai matala ko ngā koe aka koe ni ki hon no ngā wea ki o AI mahalo ko ku manatu tu oua aki ene no whakahoko he Milton ai ku amanaki ke whakahoko i he kaha uwawe mai ke e moha ki hau ki fai matala ki ai whilawe ke i lo ki ai sio tau kakai he vahe wai tato nau nau fia kau mai ki ai
9: ko loto peke fai mahalo i ai e fokotu tu nga au e koe nunga mana ke whakahako i he tua pule lulu o wike kaha u i he Wanoa Wellington Street he siasi Metro DC Taimi ono e fiafi o taumonu ia usi loto lele e head of cyber security a university o ekato o kuloto lele ke kaunga kau mai moau ki ono wako i tau ka tema lea lo uai bea te whakalele pe proklama ta tau koe o ko alu koe mo ia koe ke community ngai community o iani e whakahoko i e ihe tu aple lulu pa ko fama alot ke wa kat tongan community tala city pa pehe ke ta ka ngai ta foi pa mo university wa kato i hono fa host mono totong ngai fa mo le ko to ape ke por ka man o ku ma hino ka ta u ko ka kai na u fio mai mi o kalan ke programa ko ni ka ko ye hango ku ko programa ko ni o ata kia feito o pe i New Zealand. Pe a hange koe la upe koe ki mua tau okmonu ia he koe uhi tau fua koto a pe framore o hikai ke ia i hawhahinga totong ka tau fua koto a pe he Waikato Tongan Community pe a moe tahakanga i tau pohe pe a University Waikato ai framore koto a pe ki whahau koe programo koni. Koe a kua atu ai whahafi ki tau tolu koto a pe ho tau kainga Hamilton ini ko uhi ke whakaonga i e taimi o e head of cyber security ko e tōtako ni ko tokta a Wima Kuma ko e tōtahai o ne tataki ki mau tolu i e ya ko tōtako ni na mau na u kore na aku kore pa ma osio ki tonga o fai e ngā ue ki pre anga tonga pea koe ni uku te si loto lele i pe ke si hau ke ma kau ngā kau i programu koe ni pea uku whaafia to tau ka e ngā ki e to kau ene ko tā ku mo mo ua o pito no taimi mo ene ngā ue kau si mālo si ene loto to ke kau mai i programan uku kore atu ke tau ka e ngā ke mo kau ngā kau mai ke tau hanga o teke a ngā ue ni ke aonga to vi he ku ko tu u ya ko ni hata u fika ko ni ko na e ta u mo e la hi ko nga ya ko internet ya e alu pe ki o lu nga pe ko ku i lo pa u o pia e to e alu ai pe mo la hi o pa nga ko ki mata i fika ko ni o ko ta na ko ta mi ni o fe un be pa nga fitu mano o sorry pa nga fa mano a hata u kakai ko more pe ia i he ki whanki i small message ain ko SMS ya ai ko fo ifika ko ia ia ko ka we fu panga lahi i he ko to o more mi ai panga ko ia me kato kakai masiva tonga ni silani tu ke hang en ai organization la lahi ia ku lau kano a pe milion na ka ko si tokan ko ni ko tau ka nga tonga ke ko pa ku fie ngau au nga ke programa ko ni ta na pa hango lau ko si fanong bai pa te ta maka ko e lava pe ke u lele atu au ki o kalani ki anga hi ko tsias pe ko ha nga o kalai si sim ke ke pe ko nga hi nu ka wa anga fo kala pu nu ka wa o ta fu ko to pe ai fo amore e ta tor ni hen si
11: Toki tāa ku atu hene ai whakamālo o lahi kia te koe he whakatala noa koni ku whai wahe wahe mai ngahi i lo ku o whateunga ki koe he o tua pa ku blabe monu ai ai toko taha ko toa be i toku mea mai ki he polo kalama ko ia ku te haki mea ke whakaosia ke ta polo kalama he efia fin pa ke tāpuni ai pe ta polo kalama mālo
9: ka ke te ha mea ko fa malo pe ki ke ma fa nga mali o ta u o a le tion pmn tonga pe pe ko no o mai e devita fa nga mali ko ta pe ta fi fi ko ta pe pe a la ba wa o to ta u le o pe ku o te pe e frase ki ha community pe mo ha tota o ku ata ape ku fika telefoni o ko to ata pe helolotonga ai taimi a hokia o ko ie ku nga we ka fanga mari e pe ke utokoni atu i ngai fare pe ko ngai fare ko ya ku fu hawa e to osko ya ku fra malo mai ka kai ni ku hawa na usili na me imore e ko na o mai ko ya na useni mai ngai information pa ku tat o ko me ko ni o hala do ko ke anga ke totongi pa anga ko ya me ya ngai fare ko ya ku Hawa i sirine ka kai o ai ko ata au bito pe au ia fai nga tai mi pelo lo tonga o e tai mi nga au e ko fika telefoni noa ua taha noa valu taha ua hiwa fa tolu nima noa ua taha noa valu taha ua hiwa fa tolu nima ko ata ki hato ko taha koto ape e lawa fitu taki mai fe kau aki muhamea o ku tata la ai i hanga hi mea i he interneti.
11: Malo apito siuta, pia malo apito te vita maka, pia te heki a rinta apas, ai mao e whainga maarie, pia i moki mo tolu kotoa peu mea mai ki he polo kalama, malo mo mea.
2: Ia kofa malo atu e toetā, pia pia hefo ki kamerini malo, apito lavalere ta polo kama ki he efia fini. Toe whakawhe i pē, ko hui tau te whok, mai pē whok, osui ke ka au, ke he proklama tatau pē, ka kou atu whamalo, ka mō talmanu atu, ngai toi ngā whatungi a hui keni, ngai mawanga keresi a pongpongi. Malo opito.
9: Malo opito. Ofatu.
2: Ofatu. Ko e tau tangi, toi tau mini te ua koni, ke o atu ai e tau ngahi whanongonongo koni, mo e tau ngahi e tanga a hiva pe ta to ko ta programa ko ya frau si fa fini fa ho quatro gia e patere ali ki piula malo

Ko tata miku o se miniti e ua mihenima. O se miniti ua mihenima. Ko tawa o mai ki he tau mui o e ngā ue o e aho. Pea ku iai a e whakamalo o lahi lo toho ngā ia mooni. Me ia te au ka mā te vita maka. Ko hui ko e lava a e whatongia e aho. Whamalo ki he whaifkau. Lute se fesi. Ai whahau koe lotu ka mata polokalama ahoni. Whamalo at foki ki he polokalama koia ma pute malau. Pe ki he polokalama koia ai sosa yeti a kolongotu a. Polokalama ai kauso tia tutuku. Ueina moe ngahi o ngongo koia me Australia. Whamalo foki ki he ki nau tolu ni nau kaumai i he polokalama tala noa i he mala espoti. Kaumai foke polokalama ko ia ai kolis tutuku sanga toso sefo i ha apai. Whamalo ke community i tonga i he wahenga Hawke's Bay. Kaumai foke kolis tutuku tau whaaha mu pilo lebu. Pea pehe ke polokalama ko ia ai tākanga e tau fohe me he community i tonga i Waikato. Whamalo lahat ke tekmo tolu i e tuku taimi, whakahoko i ngahi polo kalama, whaka o e tau ngahi polo kalama ki he ngahi loto whale o e tau ngahi inu silani, i ka inu silani pe, ka e toia o atu foki ki he ngalo o pe, ki a kinau tolu o kunaumi e mai ki e tau polo kalama pie mentonga. Whamana tot pe, i he wike ka hau, e tau ngahi polo kalama ko ia ngahi o ngongo whakatonga, o atu ia me he whaleni e Filippo Motulalo me he mōnite ki he aho whalaite. O a whok nā ngālo e tau polokalama ngā maheni i he pule lulu, John Pulu, pe a moe tau polokalama ko ia i he whakatau rea, lea whapalangi, pe a moe rea whakatonga. Ka mataia i he hoko ko ia ae tolu ki he ono e fiafi. Ma o atu pe a moe tau ngāhi o ngongo, pe a toki hoko ate au ae polokalama me he ono ki he taha wā, pe a whakaos e makatonga lewa a e ngā ue ko ia o e pō pule lulu. Wakai ma upe a e pēsi ko ia a reti on, pēs Facebook, pi e mento ngā, ki he ngā hi polo kalama ko ia o ko ati e pule lulu, ka ma a foki a e tokona ki o ku ma o koto atu ia i he pēsi Facebook ko ia a e pi e mento ngā. Whao mālo lahi at ki mōtou ne tau whi ao mai mi aneho atā o a umai eni ki he whiawhini whata wange pē na e yongo lelei atu a e ngahi polo kalama, ngahi hiwa, ngahi tuwaki na e o atu me he polo kalama pi e mentonga. Te matatau atu he, ko au linta a tolo se pasi ka au maa a makatonga rewa tau maa vai aki a e ngahi fasi ka maa foki a e tokonaki whakalao maari o e ahatapu pe a mo whata a leki piula. Tō ako aho pani lolo, pea mo e tō onga whakavare me tau taimi o se minite nima. Me fitu, malo apita mō mea mai, tu a whātou.

Paloma tau te tausia mai ki sāpate te mire sāpate ani. O kuru mā kitu ene i taimi lea ka pe te ati tau hongkonga kākala noa mai toi wa mā ki e tau te mire tau ia e. Ko mā ki ufa kuku wahe wahe hoke anga kai ene ko ue konga la lahi e mima e mi whakatai te tō ame beto e staila kena toi kua mōse. Ako konga ula ki te malanga kai ene mō uha. Konga hono uha kai ene aia kai ene ne ngā komisio nā e. Ko konga hono tonu ene ki te kamata mai e wahe taha tōru ku tala noa i te la tano whakata. Kai aha me wanga i si isu o talaki me ki te kai koko ni talaki e tano whakata. Taka kai ke aha tano whakata ui gane te mea me e to ringa me kia mai te kai. Ko sāpate koe koe ni i e konga tohi koe aho ni o ku o mai rewa e ngai ni konga tohi ke kene a ngā koe ne ki tau koe tau kui kia te sko tau o tua mō tau kāo. Ia kune kalusi whai e mea kotoa be e mō i kene whai e kina ngā mō e tua. E koe kita tau ia mō e tau mauha iloha mea te koe tau mauha whai ngā.

pegia ko ste ko wi ko na na ko ko mo au ko ki tau o ve fine mo po ma o o tua da wo ko ko pa ta wi lo ya na de ko de mo wi na ko ta wo ki tau tau ke ko los ai ko ko ta no ko ta ta ko yo wo aki de ma ta i po ta so ko ai o mai re ko po i me wo ko wo aki ku o tau sure ke kuhata ataya o mai ke tangata whaama e tau kukau kau ka tin tau tōru ko matai kofi ki tau tōru. E korea koea se isu kune o mai ka tin tau tōru anga se se a hanga o asio ke o tua ka tin tau tōru tāuta. E ke ngata i o tua o kune tringa beke nei paiha mea ke poa ki tau tōru ke omi ki tau tōru ke tau komuni o tōru. Tane koe koe lau koe a paula ko o tua o kune paiha mea o ke ke ngata i ke mau ke a hono alo ke ni o mai ka tin tau tōru. Ko no fa yete tau tau ya ne fo ki mai no alo to be ma tau tau ko yai o ku nga o mai ne a to be tau tau to ko ta ta ya o mai ko ya o shi ko ki ki ma ta la i ke ma ta i ko se ko ni ta ga se se wi ki tau tau o ni tau ke tau tu tu kwa nga ni a ko to be ai o ku ko i te ya tau tau ta ni a ku tau

pai so ma toa to e tau nga we ko no fai ai ina galo o tua e te tau ki ia ko si si e ko ia ko mo ia e o ko ki nga kai ko tau hanga foa ki ai ai me ko tau pio ka mau ko tau hanga poke ki no pure ana e ko ha pure ana o tua e ko te hanga te he what is the kingdom of god ia ma ki o ma ki ia e taha ku me ngawa ki te ko pure ana o he vani o luke demo demo baake o nga ngao ea ki koe pure anga e otua. Kapu ka taupe, ai aku ashi tu o te au uafitu e koe lea koe pure anga e otua, to kono kwarea koe lea koe ia i whakari koe paserio. Ai aku hinga e koe pure anga e otua, aku hinga ki he pure, uhinga ki sovereignty, uhinga ki reign, uhinga ki rule. Ai koe ki uhinga pure anga e otua ia ki a chokwehi, a place, to ha feitu, ka uhinga ia koe pure, to whaoao, mo tui, ai o tua e ka mo te pe he wa mai ai ai no dau la wa e ni e mau da mai e wa ni te ko mai o pure o ni e mau da mai e wa ni o wa pure te pe mai our father in heaven hallowed be your name te ko mai o pure anga o ni o ia i mama ni e wa ni i mama ni do ke mau pai ho pina nga lo te ko mai o pure anga te ko mai ho pina nga lo a me ko ia i e wa ni ai ko pure anga o tua o uinga te ia ki uiro ko uinga te ia ki na ngala o tua o we kau whaigo e ki na ngala o tua kono kure anga hai o we kau kaha moia o we kau komunio moia o we kau intamensi moia o we kau toe vahau hia o we kau wā mo o tua uinga e kure anga o tua paselio pasileo e koia ku o maire fu kata koia i kongato i tano fu kata ua ki o mai e koe tau o hange e koe kuko i tawhātakata koe ni nā takata nā alu o whae ne whāngota whāngota ia i e pō koe ni e pō tōna ki ko ne whinga mai ke o mai hamata ika e kai ano whāmiri e aho o sāpate alu takata o ni o uku atu ki i ngā lo mulahi au ki tō whakai kāi ne kike ne whinga ke ne hanga o o whana i ngā tō kane tāketi te ke mata i ka taha. Mene tāketi i koe mata i ka taha, me si hau koe na lawa ni lei ki whangota. Ai, e whangota ko ngā ke kai e te whahami, te whahami. E o mai rewhi whakata ata te he, lahi e ngahi umea o mā mani, tau pau kaha pē te tau tāke e tīko, tau mahu koe, koloa mahu inga koe ia. Tata o mai rewa, o whakatawa. Rake koe koe matai tofu koe no ulau. Mawe matai tofu koe ni whakatawa ta koe te osi taha. E te mōi, alo te mōi o, alo te e te tuku whā mo te commitment mo mea koto te. Ta te mawe pressa koe ia, te pressa koe ia te pire anera. Ta ia koe whai ia kono kuna nama. Tau pihei e konga tohi ulaki. E tau shio koe ia. Koe konga tohi o no ulau, mi ta tau ia moe. To e palapolo o no wate, to e palapolo o e fishing net, ke hu neti koe ni. Ne hange ea to e te abea mo e wite, laki tō e wite, e koe mena e hoko, e hau e kangata hiri a e pouri, o to e lulu e ye e te aki ai. E a watu rewa kau kangata ngā hui o wakai e, tuku hake, ai wite ea tuku kata hake mo e te ea. E hanga rewa e, na umai rewa kalange ke pūre, mute o pese ke na wanga to o me tangi e kanga ta wa mai ka tu be ke na ti ni kwa ka la ho ha me se e to o le wa o to o mo ma te a o ai o tutu e to jo mai le wa i te o tutu ke ke fare i tutu ke ai ka ki te ke ke te mo o na tu la ko ni ai fishing net ko ni ko fishing net ko no o ta ta no a te ai ko hiji nei ti a ku ai a ku ua ki o mai ka dode me a ia i tau. O ki ka i ki oa au i ka lala. Ia na uri rewa mea ko ku kohi ka i tuku rewa i ka lala. Ia pe ea e ai mea to i maamani to ni. O ka mohi pataha te kohi me le lei. Ia ke tau hanga ku wawe ke tau hanga ka mau i. Ia ta kai tau na kai tau. Ko ea ngai e tau shio. Ko tau shio ni e ta kai tau ki nau kai kohi. Tau hanga ta to ka mau. Tau kwae ta tūre ngāwe kai au tua. Ako te pehe
Udongi tau hanga tuku hapai ni. Te maa patient. God is patient. Koi o tua, koi te pai toa mau. Is kindness, and merciful, and forgiving, and patient. O kisi ukoi o tua koi tangata whayanga hala. E whayanga hala e honi, kai sangata tenko. So today, we be a sinner. And tomorrow, we be a saint. Koi e koi koi koi pehe, wanawa koi, pao, kanofa ta ta ko ni amadi ni e net fish ko ni te ebe e da no ko ma ma ni ko o ko ma ta la i gore so ni go ba ni da ko ni to be ke da ko ta ta ta ta ki e ta ki ka la wa ke ka ma no a le wa ta ma ko pe ni ko ni e ara se se ke pa ma no ni a te a ko ni ta ko ni ta ko ni ke o ke ka mo ma o do a ke ta u ri ten ma o do a ke ta ko ta ma la ma o do a ta ni Mane tau shio ki kau sangato, ki a Augustino. Da ene mo uiana ki muana e kouri. Eko ni bibi upe o kupe sangato, o kupe le ta. So ka baula, me mo uia baula ki mua, o saula i da. E me hanga, e ke me ka kai de me taristian. O ka hupe kama de. Eko ni bibi upe ia. Me ke me toi mea tane alo. O pake o ngore rei, ma te e baula. O saile ke umate. Tai doi pai hako hako tukua ki a hongere. E koi ai koi konga tohi koi pā koi ka ano whatātā koi ke hū ke hū neti koi ni ke koi hū penga koi ni ko koi ke koi ke ke. E tau koko hongo atu pai e me ngā utwa misiona o ke maume ke tau tāri me ke maume ke tau o te tau pai e koi wha māu ka se maume ke tau mo ui o ke maume ke tau mau ha mo ui pa ke tau palala e tau mo ui ke tua o kwa hoba i na Kristo ya se Jesu Kristo ka koi ai i lawa ke tau hanga o tuku tuku atua na i mea kutau ui fius ke tau o kutau ke tau tui ke kai u mea kovi koi a ui ke tau mo ui ke tau hanga kiri a na i mea koe toa ke ia toi na tua koi o me fai bine o mau ke ai ai a mo ui ka ku kua kaa tuku a ki ai ai kosperi koe aho ni e tala mai i kiwi e mea ko toa pe e o tuku ate e mea ko toa pe ka tau mui e te tau mui ka Jesu tau whanongo ka Jesu e ke tau mahino ko ia ke tau mahino i koe ha koe ka puri puri e te anga e o tala mai e Jesu e o tala mai ke me tau apostolo e o me tau apukau apostolo e me kau wakonga e te mai e Jesu e me hanga o i viu ki kotaha ko toa pe waiga te lima o tolu e he tradition i tau shuke kau shiu nau tala no te na i u mea motua to na i u lao paka shi uia te kalawa ke tau open ke na i u relationship po ou ke te tau tolu te kalawa ke tau fulfill o ange te ai lao te moi palo e ngatai o mare ora te tau tolu e o katoi te aho koe ni paka shi ke tau to a na i mea whapuri puri te tau keria ni mea ngowe anga Kau tahu mak gue ya, makai kau aku ya, kau hanga tak tahu aku. Angare wan si suo, kau yang kau, kis dia tak tahu tolong pe, mekoi ha aku, matai makai kau, ye mekoi kau ha aku ini, ayah, kau iya, dia mono boleh anga. Tahu mak gue ya, nai mungkin aku tahu pe, dia anga ombai kau tahu, kalau kau tahu iloai, kau ke tahu mau itu tahu pe, dia boleh anga, dia anga ombai kau tahu tolong. Lalu kita ubis kawa, ada ibu lelai kita beli. Oi, kalau aku ya, eh tahu mau ya, aku ubis tahu. Terang ibu ke kau ini tu, amna ke kau siap dia ini, kalau kalau kau mana ke kau beli. Kau hanya tahu kau ke kau hanga, baik di mana di tadi. Oi ke kau, kau yang ada ibu ni aku lelai, kita ubis dia tadi kita tahu. Ina ke safe ni aku, eh tahu kau itu ya. Lalu ke kau hanga, o buke ni ma ngai ko lo ko ka ma ko te ti te ka wa ko mo e ko se si sto u la ri ko ka ta ri a ko do te
ko tua ko tau tua e ka pua tua ko tau ka kaka e o tua e ho ko ye ke ha pure i tau tau le tau mo wi e ko ke tau ofo ko tau tu pa mo tau kala mo fu di fai o no fina galo e ka kai tau ko re pe mo ai tua e ka ka ka no ga be ne ha ga o ko ma lo mo ka ka to ai di tau tau ke la ba ke ka tau tau la pe di la ma re pa ke mi e ke ka kai o tau koe kala noa pe ki ai whakaaho i e tau lotu ma e tau lotu e tau whanongo ki ai a ke tau me kāsi e me rai o tōa whakaaho e ki ngā kai e kurawa lewa ke tau tau iroi o tau tōno no tau kore whamore more ka te ia pa te tō ki whakaaho a kai u tau hangau o uesia e nau i kamata ki tau tōu whamu mure ki tau tōu e ki ngā kai o kua ke tau mōi o rita a ko ta be ta o mai in sa o wa ki o rita re pai ki lau lau e nga ta e ta te hanga to ka ta ki ta o to ki ta o mai o ta ri a ro ji no mo ta ta pa pa nga ki ta o to ka lau ma ri a ko to e ta o pa pa nga ko ya ka ma wa ya se ju ki ta o ta ri a ko mi e ai ko mi o ko ya e ni sa ko ye fa ta wa nge ka u fai ko no ga e ki ni a ko mai ka te ta o to lu ya nga o ulu ulu mai e polo polo a mātua e ahoni i sāpate te ini e tau aku ngoi pure anga e o tua e tau anga tāke ti e ngai mea mahu inga o tua tu o kute lo toa ia ta tau aluke e tau mohu i kukupā e tau mohu ke te te anga o tua o no wa tuku peke ti tuku pere le ima kohi o te tau ave ki whamau e tau ave e tau kai whamore more hangtoi mēsi wai o tua o ene kai whamau o mēsi e te kai whamau o wangalerei mwaka oku e fai pa mau e te pa pa mori mori e lege wawe te hou hau wawe te mea tari tari a lelei e kune ilo i te ui ai te ki mei lelei e tai anga hala ka iai te aho e li li wai e o li li wai a one mai no e o ne kari te ia e o kore mai a te sara o iako wafat ka ki moto o no kotoa ka tawane ngai u konga tohi o e aho koe ne sapate koe ni ono tahakitu e te anga ulu ulu tau hala e kamataanga e tau mohi kamataanga o e wike o ni hana mai te uka au o ko kofera i moto o kone pai tāpe vina i e o ka kamai mo rāro e lau maari e maa ni oni Amen.

You're now listening to PMN Tuvalu.

0: te mera men panan bia men ki te pasa mai New Zealand, I'm Ethan Charles Manita, Tony te punga iua, tkona pong. Wabi mena mea iwa tina maina, sura iwa tanga wabi mea anua. You know the program ayo, sana waake mea kanoana sa sara ngata uraya, i bukin te mua naua, taka wua naua, taka te mua naua, sana masana orteo wua, tamo ninga apong, at the type of say you, at the punga wabi mea isua iwa tina maina, kapata te punga wabi mea anua iwa tina maina, sura iwa tanga wabi mea anua. Ay mana swaki, sana puntani ina swaki mea nkwe ngande, nga kwan the program, sawa kene mea kanoana, i bukin te ngora, ar sa sana kata uraya, nakoy, Maori, Maori, Maori men banan PM men kitabas, mei ni.
1: O, kanta mea rata tanda ngora, anta taire kai yo, o, sina rari, ina e, sina bus maya Charles, ba ina e, kauka mi program, ta taire kai yo.
2: Agam ne pati mea rata tanda ngora, te ingata ka mea rata kino kai mintu wiki aero kai yo, sina putara kini tataro. Te sota mea mota maa kasi kata ukoi bukin te mea rung, kata ukoi bukin te yen, kakapaya ina ran pungi ni mea rata kakatopu. Ndi ta iwi ron daroka oran oran kiri pas iya New Zealand. Sa wuzi kiri ron tami merori, ono aron hira na imuana, ino daroka oran iyo. Karikiet ki wata, karikiet ti te mea tanata. Karikiet ti tuku ura ina nam narata iin makuri, nako iya tata nora. Ina narata iya iyo oran hira na imuana, mi karo watu kina, churing iya tati ra manera, iya toana kinti me mearan, di sepuluh tahun kami berori, kena kami tak habis betul. Tengah korak ayat. Aika yang ada taro. Tengah kini orang ini, kau yang ingat orang Yesus Kristus, orang yang ada sekarang. Amin.

Ako na mauri, anam ka ngora ara sarana pa te Ministry of Education campaign on the tayo tum potoni yang we ka ngai ke the theme understanding and supporting your child's progress. Understanding and supporting your child's progress. Ke enan ro kai pa pun me tatam au ayam poto kana kon na ke ke kinasim. Me tatam au ayam poto kana kon na ke ke kinasim. Anta tayo e kai ga te tu ro ge to ka susuro ke ga ni aran de apo kai a te me te aran te to pa yare enare ke na ko ia a tra ti pu pu ka de sin ko ra ye na ko ia men na ya buto ka ga ro na yare ri na sia a eno ko na de ke ga ni aran te ke ki ye ma ka i ron de na san nang in te tai ena te me aro aran na na pu inte ri ri a men te me to na pa sa aran na na umwek a men na na i pu pu ki na pa te ka ro na ko de sina poka rikira kenda sin antere. Kanga pon nana roi nana nana pepet. Ngai yari, pai ka stara yei kai, sika suru surua te poto ni yango, e kanga yi pa men mea tatan te karo. O men nana poutu kana pata karo ngane. Ai pon ngai yang kana nare ya poka ro nana kekia kina sin antere. Ngai yari, ayo te rongo rongo kito kate mesej, e sini yai na kasuru surua ino nume ngara kito, ni kari ke mea tatara yei, o ni karo yi anoko yana sin angane, poutu ka ayiru na yari, ayya kekia kina antere. Mea tatam, au ampoto ga no konda na ke ye gnasim dreri ngana ko mo koina non taka au am pasensa apon mo kona na pabu bon nam ko hari na non taka au ei erang ini buaga ga mene ka mamete na ko yate e ka warere enara gin sikroi ngana eto to ko kitemo ko ina non taka

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Ako na pero men banan kiribas. On the column kita on tayo yung ngani yata ng iba na si kaki tapo wata yun ka kaurong ka sa buong panisanta tayo kina men na nini ni yon men meron rokin na yun nala kongora ari era na kipa wellness and nutrition. Tayo yung ngani yata ng iba si mga pun mga tayo ni pa kita sa buong sanpan tayo tayo ni tanan poto niya ngay ka arang ni ka kawak. Ito apo niya na pero yung mga kwa yung kahit sa orang tayo yung may arang ni ka kawak basa na pun kaki ukiya men kapiro ro na petanengam otanengam Otan nga rakyat datang sang orang. Amar ka kapungan ay bukin dapat tara kita orang kapungan aki na meron di pa kasi ni mata tayo na tungo na ng kakawagi punta yan mga nakayara na kipate vegetables and fruits. Ayu at ito yakin na kiro yara tani may maruro ang tayo kanok pa erang ini kakawagi terapata ay narihin ni kanat yung maragayara na kipate na wani kay. Tara na kawuan na maragay ka ng kakawagi na paibuki bukan karinan din na maragay arang ini kakawagi at tangi na terapato kayo na nuya takawuan pun yara na kipate na bread and cereals. Di takatin mo yung kawag na pasin na rin na pendangin kakanda na ng patara na pa di pa yun na kipatimidik mati na cheese and milk o ayun na pa yun ang kawag iba itang ito tarapata ikay na nuyan na patarapata ibukin katuwa may awayan na makuri ari enokaro yan tapong tungwana may tapong tungwana di pa kakawag na pasin na rin taray at di ay kuna kan na tinan na e marake na kipa ti the lean meat na ron to ati ka tinan ati ti amarake ntari ki ati te bunu mua na pa ki erang ini kawa kipa ay kan na pa senari na pa nikanda ati takawan kurubun na marake kanda senari na pa nikanda amarake ki arana kipa tira lean meat ay kiki yaki nang inda wata ti fat yay awan kanda ikarawan katira na kuim pa te awa mo te nan karinan na maraki karang kao pa sinarayin ang inkakan na naroon te nan wanikay te

0: meat me tēnā cereals, te meat me te cheese, oi tēnā lean meat, ke nā rung teika o tape wariki. Ngāne a kakawa ki nāpe pasina ase sana pene kakauru ngāki, pa ngāne sa maraki ki tōi nōnen pōkani kanara, sina rangin tau pēng mene kakara ura wate pēre nāki pati tōru. Ngāne a rōna pasi mōi, ke sina rangin tau pēng nāpe, o ngāne sa maraki nāpe, ni kakapunga nāna pati pēre nāki pati soka. Oi te tau pēng nāpe men kapunga nāna pati pēre nāki pati fat and oil. Ai o morari ki ngana rona pato asu ukana kanara ke sina ki nangin ka karawataya te oira ino nan tia maraki are sina kanane. Dia mo i kan nere te akina ki oi kangan pun asu pa wai ara tani meme rorun tai kana ko ba ena na koni isu ana konu manu wate mangkon nan ne i kaina nu yara patan pokona re inem ma e kwa wari e ate akina na pare kanga i pa pun ena kon te pumuran au ena kon te pati kaina non te maisin na tera nere tani te tera pata kana ora poko wari re kengi ya to kuti kawa ingi ke to ko merika ri kangi ke to ko pe kita iya ma te pe kaka wai kai pa te poto ni yango kona pun iya ini karawata en tau tera ni maisin na pata o te average are tau e te agina ki tau te agake e nari e indaki ke i anu ua terita ni katoa pon. Angana rabo ko karawata e tera nienina o ate a kintana para tare memaroro ke puni asana pen te nika meta pa ia te toa ake iu o asana pen nika ia bia pa na pa ia o ate a kintana pa te tera nika nara rabo silangin papa ina nima ndi ni ron dapat ara ena nang ina boga run ana wa ana ana makuri terapat ai ga apa ai ga nang ina mais na ron ipu kinti ti ga ina non ti ana makuri non pain dapat ara kita pu ma teran ni nang ina kawa na ron sarin ana ina kaunga ana ni makin teran e ka sa kati ti terap na ron ro ara wa tari ana makuri te ngande na pat te potu ni pania wa ya te kina na perdan member run ta ga no sinari nang in Katim na tawaya arun dawawatan dapat ara. Karena arun apa yang ingin bubur amen dawawatan kita petam nakon na papa kim masih nam didik kangai teh kita kita bunia itu tewari enari entah kita nak kita kon enari mana ina nona ibu kita katim na tawan dawawatan dapat am apa yang tahun tahun kon lagi nengi mereka dika kon lagi nengi ni pakai tayar enari entah urap petam dawawatan dapat am tahun. Awa ite tawen na pania ngora te kenara pangan den dar tane merun tayano. Kai ni sima era ki pate bele te iske sai sto te gama guri. Tene pui te minisi ka ka topon. Ane gane tene pui te minisi ka ka topon. Ai to ko bai kai sumuni bele ni pe tai. Ngi e peroro na pate nga miai. Ma te pai ana ka gawa. Ye ki pe peroro tane ngara. Antana ando gono ko ka ena bokira. I puki ka te me to ai ne merungira. Ana nga ni ra ta ka ka unga ki mete te ta ka gauri na koira. Pa sina wa ki na. Pa yonde sti me to. Ne me ura ri ki ana sira. Sipora. Kainda para ara usu ara community awa mai sirik ai kai tabe wa dena namara ke meka uringa ke apo ngana ibu kinda patara nami ko ngora sara na pa te nutrition ke to ara nakiba wellness and nutrition taina na pa yo akana ye meiro mti tapara taita para dei si rana pa yai spa wa na pare irom asina kana kwa yo nka to wi nami ko ngora paran ki besme ni usinan ai tapo ki aki
1: taka uring te mera gini bua e kona ni puren pai o ni kareke te rheumatic fever o da ga na kon te buru e kona ande ki te mera gini bua men te meni nora ka yara na ki pa te strip a bacteria ki ata ki nara na the strip throat kane ya ki bia ka toka ki na makuri bacteria yo o ina kona ni kareke te rheumatic fever o ni kareke te heart damage ki ta ka ga na kon te buru kana aru na pai me mera ki bua na sim te ita para ka kairia na kon te throat clinic ki na kon nam doctor me denis te ta ya bia kwa e kakawa ki ne bia ako na kuna suasua nam reire ipa akarawa ki te throat checks ki yak. Taka uring dike warere ki pamen te mera gini buwa e yak i mwantai ni ko katoka ki ina kona ni karike te rheumatic fever o men dike taka nganga na kon buro. E te imetua ni kora kora te makure ni ki mwato ngaya re tau rapai na kwan pai ai kakakawa ki naronam ka TV, computers, laptops, phones o pai naronam mouse o pai pai e kapunga na ipuke. Na kon snap dot o dot and said o tau ana ko minam pai pa ana ko na ande ken kana ki mua.
2: Te ora ki e te soka karinan wawa ke type 2 diabetes pon te karinan nora ki te soka e tapenga ki te kena iro ia kain a ben te petepe. E ki kona ni katoka ki. Ma e kona antara rua ki roi men kana ki na marake ai ka apunga na nakonda patam o men karawan te susuo iron am tokita ke nakon te kliniki e ka akona ane pukia kain apen te petepeke pa e nareke te marurung o te kakamakuri. Te ime toa nongoran panaan 531 PI o nteien kongoran panaan apen te petepeke nteakan te campaign na yas unakin na kangai pon akia ka kongorana. O te campaign nei e puoka reyakinam ni ka ngu ko tekan te araki e te soka in te kaninan wawa ke type 2
3: You're now listening to PMN Kiribati.

takauring te mera gini bua e kona ni pure ni pai o ni karike te rheumatic fever o da ganga na kon te buru e kona ande ki te mera gini bua men te meni nora ki ayarana ki pa te strip A bacteria ki e ta ki narana e te strip throat kane ya ki vea kwa ni katoka ki anamakuri te bacteria yo o ina kona ni karike te rheumatic fever o ni karike te heart damage ki ta ganga na kon te buru kana aruna pa me mera ki bua nasim tai tapara kairia na kon te throat clinic ki na kon nam doctor me denis te tai ya vea kwa e kakawa ki ne bea kona kona sua sua nam reirei pa akarawa ki te throat checks ki ya ta kaureng de ke warere ki pa men te mera ki ni bua e ya ki mantai ni ko katoka ki ina kona ni karike te rheumatic fever o men te ki ta ganga na kon buru E te ime atua ni kora kora te makure ni ki mato, ngai are tau rapai na kwa mpai ai kakakawa ki naro nam ka TV, computers, laptops, phones, o pai naro nam mouse, o pai pai ai kapunga na ipuke. Na kon snap dot o torrent said o tau anako mi nam pai pa anako na andeke nkana ki muaki.

ko na meron kita sa ora na marani kita bes. Ah sila ngin ko rin sa pawa to wana tatay kan da pagaw ke te kibun ko ra to wana. Si pa ki meron ya kain te Pacific Media Network. Te kibun ko ra yo ngan e pon kariwa ki ron talai lama. E ka ngai ta kana. When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something. Diki pun tega iyo sa kung nanday din ka ngay. Ngana ko tete kito ang kana kung arire iyo ako pun si tekini ang arire iyo ano ba iyo ka ako pun natay. Mangana ko pun nora ke ko arire inaki. O yi ito pa iyo ano kung nanday kay rom at rapa ka huwa po inare kay rom. Warang kita sa ngora ita ko bata ate nungara yakin ang tikipun kora ane ako pun pa niya ngoya men kakamaya iya ami yang o ibukin na nun te tiki bunu kora ane sa pang maya iya re eno ko nandake tiki bunu kora iyo ka ay pun te kaungan na napa pa sinasipa iwana wana ra busu mga ita iyan tiki bunu kora iyo ka ay pun te kaungan na napa pa sinasipa iwana wana ra ano busu mga ina pa tayyan sipa nisang anakin day day naki pa iya ki aki arata tayyay o inga yari ay pun ara kakayawin ako na kayo mukhang ninyo kaya te karo te Cebu o ay pun kami yata yung daro nikira ke ay kakampan tapin nikira ke pakam naki mea kung si para pa kami o ang tauro ay na pwede kang nairay naki paye ki aki ami yata tayye kung na meron kita sa ora takanda ni nga pa ay sa pangam o kung nakukuray na pan sa payan ako iroron o ang musu pakanuan na paye kita yung tapong tuwa na matuwa na kam na pwede nakakapayaki ami pew ane te meuri taroy o te tapo mo.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Oh, Jesus. No, God.

0: Pukin tira pa kona ta parapara na kaispo mea na sariri ya matei. E kakawa ki pa kona karekea amritaki o ni kikina e mo te tamero mea na sariri ya matei. A kona kona ni korawane ta ia mo te wako. Kana kona kona na ia matei men na yariri a ta ita para. Karekea te merina ya waririki a sisira kina na sariri ya matei. Pa e wara na keke yekin tiriri. A nungora na peirun te sariri ane pa tira te ia ngoni pobo kina koim. E kona koroia pa pokan na nariri. A wana keke yekin esim tiriri. Ari kona koroi ina nunu mea ngam. Te pai haka awa ki pa tapera ngai rakaro, sina pōki ana sira na yara iri ina nunu mea ngara.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Ake te pai haka kukure ira rikin nea koro na nun ami iango o am kantani nga. Morara rikin te reirei. Takataka mena sim o meruruwa ki na bonganan katian ta ian kouru. Me kantani nga aika ari aina koro puki ia. Tō ta ian kouru aika ana koro puki na. Te tai e vea hoa ki ente tai e ana anau. Pai a kinana e apanna kona re tangiria o anu kona ana koroi ana sim. Tai mani ngare rangi ni kakawa ki paina yei to kouru a koroi a amutu.
0: Oi pante inga te kameuri o te katikirai na koi a kora ki eke aspara ya te kende pong te wike yu. O tinono nape te weekend. Pun te kakatikirai men panani ki te pasi ni bukin na mi tokane kai a rega ma e vega te mani kari yon ariki na mi korun to wan ariki a mi diriki. O ai pun na mi peuare te meuri te roi. Oh, tetap mo. Oh, tukunan kan ni yung kan ni. Ada sinakan aku nak kami.

we have consumer rights. Ganarono pa stango mani. Kita ang ganarono pa yai pai kasi kapoy. Kita ang ganarono na pa pa yai tenan na makuri. Ay ka ay karawaki. Ay sa kainan mo po kara yai maintenan business. Tapos ang kagawa kina pa sa narey na taya pa ti yai tenan ka may tata tenan ibo bo kirono mo ay ka ako na ka may tata kina ko ira. Ang ganas tarponiya tapota kaya na kipa ti Citizens Advice Bureau. The Citizens Advice Bureau, get the CAP. The number yake wa nuwa ake ake, tenuwa no waisua, wowa, wowa, wowa. The number ikane, ake wa nuwa ake ake, tenuwa no waisua, wowa, wowa, wowa. Awane gane, te tapo esi rei nikarike taka mea tata. Te tapo esi kare rei nikarike nipa ino ono oi kaes, ipukin pukan ka mea tata ra o sana ota ye. Come on and on their website at taptaptap.consumeraffairs.com. govt.nz. The Consumer Affairs pon te wanana pa mangan te pota kini makuri e rana ki pa te Ministry of Business, Innovation and Employment. Nda tai yon kande yasena tara te buina te nan tips ke tai yani bo bo ki te yani kamea tata pai ka sirene ka roi ya. Ngaira te nan consumers ke to ngaira tan kapopai ngaira tan tangomane ngaira tan pusamaya te makuri ere ka roi meru te nan business. Tera te nan tips ai gane, ibuki a te nan consumers, namba to wana, e mwanta ka kawaki. Ka nana na poko tongo mani, o nari ai nangana ki ke nari ai ndike rom pepan te contract, ke pepan te mani ane, ko sa pa, te irawa te maisi na mani ako tongo ia. Te ka para para ki na pei gane, naka mea tata ki pa, irawa maisi na ako nari ai ni ka kapaka, ni ka kokia, iyon nam loan nane. Ni kota ki mete nan fees, ki ai a fee na ke ke anganu kota mani pako na tango ia. Kanaro na paere ki rumi te contract ane, ke? Te kopunu, kona ana pangkan ni nangana ki ni mewa te pong yan te tua. Ni mewa ang pong in terari, in te tawa kanuan te contract ane. Ni mewa na pa te pong ane, ale kona ana pa yeing ane terari, te cancel ke ni katoka amporro ayane. Kanaro na pa kwa kitangiria. Kwa tangiria pa kwa nga kitangiria. Kwa tangiria pa kwa nga kitangiria. Kwa kumanga tangiria te contract ane. Te itapara. Kwa nga kwa kia ngane. Ina nga nga mewa tapong. Te pia kawa ki pa ngana yei am loan. Ke? Kwa ka ponga nai to pai nam maus ki to am pai. Pa am security ki to kamenuan nam loan nane. Auringa pa te finance company ade kotango manirona. Esi kona te nana ipai ke kokoreia pa ampain ka bomi si yega na pai kana e kona nana ia hare ko list i no the contract hare ko kokoreia i no the contract pai kana si ngai are kona nana ia ngane the finance the company pa te ka bomi te aki kona te man kata ia nana iri pai te bua ke to nana ia pai pai ampai i no the most te bua ni kota ke mai pai ameta pa te nana pai ka bomi ia aki kona korawan Te katunua ngane amon te kakawa ki pa tenani businesses, ke? Ari ai naki keke veko. Ke ari ai naki na pa ana anonom pako na kapo a ia pai. O ari ai na pa naki angano ko tenani rokono ngwa eke ve mene kairua. Ari ai naki nana anonom. A tapua ki pa ana kaira anonom ni keke veko nangano ko tenani rokono ngwa kairua pa yon na ekasika ki nonom. O metai ako na kapo a ia pai. Eka tapua ki an. Ai ane te pai kona reina pende tai anke. Tu tokoi ko poko nā ki ke ke viaki. A kona reina oi niko kou wā pa rongo nungo ki aspa huaia. O niko asa na koim nā ke ke tena i business a kane. Punta nā niko au. Au haki kewe. Haki kairua. Nampā au e nangka kāo ki nabia. Ngarara poko ka pua maka. Ka kou wā pa. Kona reina ngana makaneke ngana rinu pa iya makaneke. Kona reina ka kou wā pa. A makaneke ane. Nā reina mua nin suwa teka ane. Inga ngana kosa naka boa. Minta tai nabia kua boa. Tui tapara. Kapunga nama kaya nake pene toka yono, ena kabusa, ena noria, ena suya, ena pene nuri pa ina nga pene pa pene na koroi. Ane nga nga punga nante makaya nake kawa kari irom, hari pende makaya nake. Kakoa pataka hane, kano kapua, ena di mua suwa kiro nama kaya nake. Nampa ni mea wara pangan nga nga kawa ki ngayra irora to asa sa parko yon nusira ni kai. Ke, pakana aro na pa yei te menna e roko na pende na waus, dawa na maus, ae kapua na koi pai. Ke, ena yei na pa yei ena ina nuyei yo e roko na maus na metaroa ke. Auringa pa te ke tau ngana no pa tau ii ka atara pūniko. Ke? E pa ko ana ana numpa ko ii te pa ii ana ka pūna ko anakoim ke? Auringa pa ngana no pa ii pa ii ka nā ka pūkina ko kina ko ima ko busa maia.
ni mea ua te punga ko hana ki pa kokona ni cancel te sale ane. Kokona ni cancel, ni katokia ane ka mea una te, te pūpai ane. Kana arana pa te kosan saina iei. Kana kosan saina i te nani pepa. Kia i ka aroko na maus. Te pita i aroko me tā te tās ta katoutu tōna aroko me tā te te pain na rari. Te vacuum. Kia te pain ka isa kino ni te aus. Aroko i rana, te maus awa kua taro ni mokuri ni. Mokuri ni kāanga i awasa a takata ka mengkui i te pepa awa suango pa kona saina iei. Anke ko saina iei angana wa utana ko te pepa ane. Ngane, ni mea wampung. Ea ko kona ni rari. Ni cancel. Ni ka meunga te te pororo ia ko tanga re kosan kon china ia re ko contract te kosan china ia re nambai suanga ne monte ka nambai suanga ne monte a para te nambo ono wa e tera pata nta tau te ka ia na ki pata commerce commission a tera pata yo nga ia nga ne ko na antara rua on busumaya am ka nga kana ro na pa to o i ko ko wa pa ia i to te urua ia i te tuai urua ka ki ke to ye yo ame tai ga san rokon kata ye na na no mo san ke ke vigo o erari ti akebe ke eta ti arunde ya makuri ya kora ya no mi agin erari ti ta para kana ita tang mi ondi ta ga ita bon no konta ta para makuri yo e to komres komishin ta namba ake wa nu ake ake rewa au atenua o no wa ake ake ake wa nu ake ake rewa au atenua o no wa ake ake na pai suanga na manda ga ki ngana na pa Konari na pangin nangin ka, yara na kayo pa konari ni be careful. Okay? Konari nangin taratara roi. Men nera rin, tatau roi tayo na kona pa, men wana wana, men iyang wa roi na pa pa. Kanara na pa iya jame ta eswang ko pa konari ki pa, ngi te Karen Doa, kito ngi konari ki pa, tisa, tisa kamenua arun te tango mane kito, te ngi ya kona kamenua arun te, te pa iya de saina iya. Konari ki pa te Karen Doa, kito ngi tisa, kawuwana kita ang kaya kung ako ina kuya kini param okay pa kung nakametwa aron ti design at the boro roy yari okay ikadi na kini param at the Karen Doa kita ang kaya tisa kawuwa pa ti kung nakaitara na pati takangangan yung kani ani tapok yan e po na ani kung nagiging takanganga pare tapay eriki kanaron na pajama tari o Karen T kita o Karen T bukin na at the contract design ay epitinok aya ki tangi aya ta pepe aya ki kan mga te katime to aya kanuan te the contractor e rin ka koraw kanona tra ta pa ri ke ngan ne ko nang mga bukinaki ako nang mga responsible yan nang bangi kan mga tapi mo kan nan e na ya ya pidi na kon kan ya te rari te muyo ko are san de ke iron te to wale mon sign ya ke to ni ke mon sign ya isak tapi na pa in ku ngan ako ko ka tapi ki ngan pa ko nang mga kakaparate tara wane kita ang kengan yung kunang tingan yung kaisa karun to wakian. Kaya de, kunari ay nangin tauraroa, kunari ay nangin kefu, kunari ay nangin taratarroy on metataroy pa imayin ako sa pa ang kaya de Karen Doa kita ang kaya de sa puto kaya de the contract ane, iyang o yaroy po kutauroy busumaya. The responsibilities yay, kaya wakian. Number one uwa, yan ang kakawaki, yay na matam, yan tatuwa, ako rin natayin. Papai ni kapene, ari ko kapoa, toi bukin kapoa na kina inam kaina no. Ke toi bukin kapoa na kina ibukin in business, ke? Ari ni pene ko ko wak papai kan ko ari ke ikan na kapoa kan. Ari ni pene na mokuri roi. Ari ni na ketu ruaki. Ari ni pene na mokuri roi on na koroi pusi roi arun waki. Kanara na bayi tenan uruaki meta tenan bayi ka yaki roi dei pata e makri kuru na no na ketu uruaki e pon to uruaki ke to e kakaraki ki tō ati e tei tapara kori e nerari ni kō kia nō konte tapore kō kapua iei pa kupon entitled ke era naki pa kupon kori e nangangana ki tō refund i hante tua ke eri e nikapua ki mui nana pente tei awa kua ke ku mangangana ki tō wana e pō au are urua gari a mangana i en kawa kina i nika kene koro i me sa ki tapai ere e kaka sa ki tapai ere e rei e angan ko pai ka urua ki ngai ere nang kakawa ki pakana i tapai ako kobo ai urua ki kakia pakana ere ki poni mina po kana i tamakuri a koro ki a yaki roi te i tapara koro wa te pakatangi tangi mga nane pa ena re na nuaki ke po suangi a pana kata tamakuri ngoro i tatai a monta wakua number way wangani i tanaan bowi e arana ki tanaan kota e arana ki pate tapan ka bowi Era na ki pato wana te dispute tribunal or te wana te motor vehicle dispute tribunal.
tena the dispute tribe no ka ai onga ne te tapore te te tapon na ara no pa ye te tang tang i romi ta te pepa ne ko ya ne me kinna pa ta te ya ki karo ki ka no an to contract ke ta are ko san sai ne ke ta ko pepa ne ko ya ki ngi pa ta ko ko no ka ta ya pa ye te on kai ai karo ya ta are karo te mo ku no ko ke to contract ke ta pa ye ki ko po a ki ko po ki mi na no ko ke pa ta ye te te tara u arta ko ta ko to mani ta ko ko wa pa ta ye te ba ne ko ai ta ibu kin te the statement me te ro ro on te ga na mani te ta para ai ga ne ga ne ye te dispute tribe no ga ne ona ne ka waria ke a ka tia ki na patai kai ke pa na ka to ka ta ka nga nga e na po ko ibu kin nam tang tang in bai ke ta wa ki ro ki ta na mo ku ri bo ga ade ko ra wa ke no ko im na ku bun ye no si pai ka na ro ga ga ne ke Mana ki taka, kana kana ro pato taka kana taka ko boa. Yaki roi rei, e vai uruak. Visit the website a rangai taptaptap.court.gov.nz. A tabuina ngane nampa tabuina yang kakawa kina vete tips ngane yon koi hara consumers. Ngaida consumers kito ngaida tan kabungan ati service o tan bopai. Tepena kakawa kisina rin kata yin kakawa karawa the budget. Kata yin karawa the budget, karawa ngi yung budget o kata yin nerari. Te yane ko kata yin pa te ya e kanga ra run ti amma ne ko ta tong ya e e de ta tu tong mani e ko ko ta ko lo de kanga ra run ti te mani an te kata yena ba ni o ya po ko na montai ni ka po ana ko te te na ko te ka ka po pa imenta ba yana ki patena mo pa o trucks e ki na ni kai ka bu bu si o e ra wata pa i na no e ka po na ko kata ye yo po na ga ka po i pa i ka na ni no ta ka ne pa re pen nang in ko ro ko na patena e bu bu ka na pe ya ma ka ya ma ka kana ara na pa o e kona ko ram tara o ke kata ia kapaka an tata ia wako tata ia kapaka kata ia kaisa ki apo kona ki tara o pa tapa ia eri ki ke kana ara na pa kua ki pasin nika kapaka an tata ae kona ende tap kona kora kora ena nang kora kora am tara o e tapa ia kawa ki stea ki naki etea ki naki gai wasi na kata ia nika kora wara budget ke Kam kona te inkarika tipu poki ngana kam visit dare taptaptap.familypackaging.org.nz taptaptap.familypackaging.org.nz Hawa ni kanda te bewa te ian tips hibu kira ngaira te nana consumers men nara kongora at the PM men kiribas mei nusit. Atorai, atorai!

kona pa ke te saora. E kai tana namba i ke kona tara poni e kai reita ki me ngai ai buki ni kare ke kinte i popoki kana arona pa. Ge te menda ke tau kaina noa te meroro. Au, kona tara poni on te namba to wana isua tenua isua. Ke kona ana pentekse na on te namba to wana isua tenua isua. In te taina pa rakotangiria. Au ki to kora ke kai ke tau e tau e uki te i popoka iyo. Pan wapi mea ua te awa. Ni katoa bon. Ko tangi dia nengan me roro ke to nengan ni ka karapa ka utu tana me te te counselor is and trainee ki me nengan tana ya ki bukin tari ti tirayo te tapara. Rita ki nengan tana ban to wana isua te nua isua ko kona tana poni e ka boki ke kana wam text to wana isua te nua isua au ki wapi me wa te wa. Ina pangan the lifeline the tarapo namba ya ke wanua akia akia ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa tena barikani ake wanua ake ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa ntar pun akan terangai ake ruwa puni on Auckland ni mewa wawa wawa wawa ruwa ruwa ruwa tena barikani ake ruwa ni mewa wawa wawa wawa ruwa ruwa ruwa ke pun text akangai help ke awa tenua ni mewa isua kokona text antara pun nakoya Nte taina para ko taina noia, ke to nte taina para ko tangiria. Ipukin the suicide prevention help line, kamukon na dita ki mea kangai, aki ane mea wa ake wanua, wanua wua wanua, wanua no wane mea watanang barikan, aki ane mea wa ake wanua, wanua wua wanua, wanua no wane mea wa. Ipukin the youth line, kamukon ang kami dita ki kain turun dikira, ke to ang kami kita kain the youth, ke to ang kanang punin kaya otangiria, ang kanang meroro kina ayo, amka nganga kita pukam ake wanua ake ake tenua isua noa onoa tenua tenua tenang barikan ake wanua ake ake tenua isua noa onoa tenua tenua ke kampun konan teks na kondari wawa tenua awa ya ki kapo waki ai bukin te popo ke rena ki pate samaritans ki to ato kora ki kana ai popo ki na pe ai namba ako na de ake wanua ake ake isua wawa noa Onoa, onoa, onoa, tena barikan. Ake wanua, ake, ake. Isua, uo, onoa. Onoa, onoa, onoa. Hoi kane te pewa tena tarapon, naka mona nrita kino koe ia, pere naka poa ki, o, naka kampona, naka mena na, de tai, ade kampona. And the streets is getting hot, and the youths demand it too cool. So right, China.

Every exit is an entry somewhere else. Te tapu a reo kōsina ko iai, pon te metaroa na kon te tapu te oana. Oh, kone meurung kutu sa ongora na kone panan nam ko ongora ayo, panan ki di pes, men di Pacific Media Network. O si mga rukone panam ko na re the thoughts of the day, on the day di kayo, o ya mga tauro ay nepe, o anu kukure yam ko ongora ayo, at the PMN ki di pes, si pato wana na koyim te teka ni roro, o ayo ang kan ni meidon Tom Stoppard. Every exit is an entry somewhere else. Every exit is an entry somewhere else. Awa yo ang kanda reskuna ang kangay noin nara tete ni kiripes. Tetapo no sin ako, punti mataruan na kung tetapo te wana. Tetapo reo ko sin ako yay, punti mataruan na kung tetapo te wana. O men tiki puna kōra iyo ki te teka ni roro ani o si te pōpas kauranga ki ei men soanga ki pa ina nun mea ora iyo o a kia token te sa. Ki ka ngai ro man te songra ki ei ang kaparapara ki te rao ino tam tiki puan kukona spaya na koira iyo an kia wanua a kia ni mea tenua te wana. Ngai nau kaparapara mei kai ki no tau o ikona ni ka ngai o ni ka tōtō pa tō na ka ngai tō ang kanaro na pangkia tēn te reirei ako nang pene am tai o imai ni pene nam tai o apun koi te teki ako nang kikike ki maaka o men kakat me te pai maaka men roi am pui o men ni pene nam reirei yaani ki am metaro are o koto ki hei kane ni pene nam reirei yaani ki am high school o e mangau ki am metaro ato wana na konti reirei ki pairi ki te pewa na ronti tuan na konti kuran reirei ari tata o ni mga dei tam dei dei de kuran dei dei di ta ta no kana ko pun ke ke kine pe bang ke de dei ye ko ko ka mende mai ma ka o ko ki mo mo sin nan o ene ma ni pe ga pen en nam dei dei ke de kuran dei dei di ta ta ne ene ma kuran ka ko meta ro na kon pa ri ki ta pe wa to na kon de ma khuri nam pe pa ro ko ro ya ke to ko na kon ari ki ma ka ro am pe pa ri ta ta ri ki yon are ko san ma ka ro ya I wara te songora, ke kanga anki iro maan, tira a miya ngon tike puhane, ke tira ota miyai, o kona spa ya me ngaira, o kona spa ne pe am te teha ni roro ane, no kaya musu me roro am, o na ke kukai spo me ngaira, te tapare yo kona ko yei, anta ya na ta ya, o te kipun kora ane, kona an, deisu ko ni roro me am musu roro am, o te negire ke to ware ro kukai spo me ngaira, o wanda na te yam kona ni me roro ye o ana mangari ko tami i bon me na mi o tera ami ko wa yo ana ko ko ko ton ke pon to wan o ya to wan o gam na kona ni kai i wo si ya mi yang ai kan na kon to wan pa te re re e ro re na ko mi ni ko men i bugin re re ya ki mi na nun me mi ye yo kana ye yam ko ngora ki yam spas pa ako kan spa ya na kon nam ko ngora yo na ko yo roram na ko yo nam de ri yo pmn ki bes ko kona spa ya na ko ira yo on the facebook page pmn ki bes ke ko kona ni email na kon pmn ki bes at pmn.co.nz En te kiroi kan wana mwike na yo as mga kais po na konta wike na roko ipo kente te akan deirei kente te akan iroro po na konta wike ere imena sabo mwa.

0: Kona Māori. Oh, kam na pere ni Māori. Men banan, Pacific Media Network, Kiribati. Ayo, toka ngora, ibukim ki, tana sini Kiribati ang kami, ki kamo. Nara tete ni Kiribati. Tatai ayo, sina kanako hati maroro. Kanoan nanakete tana sin Jungaru. Ay ka mega yon na petara ni ponnoi nara kati. Oh, di kiara ni Kiribati. Kata orang itu kang rayu, ilon paisi katom, tahun mana kali ni aki, nanti kita pas community. Kegemei, pasran mak.
1: Nak pergi anak sin tungaru, aika tengir aki, yon apetera. Kamu dapat ni mauri. Di metuan anak tangira awana kakao kin tetua yara ni pene. Tapo ay kakam meka yoy. Yay. Sika kwa wa pa ngkay kama kita na kilipes o tangiran apami na atina nako unidiyami na misay ni popuraw. O yapundiyay Kasi metuan direita ki ni kakauring yon kasin katira na teten apara papun kinaki mi yi nara naro na ko ay karoy o te turun pa mi o kakapaya mi A toto kani kaimi dapo ike kanda mea ka yei. Kanoan tike te are sina naroro yana punte te aka e kangai. Te toro nupai. Te toro nupai punte kian te kiripa sinu kua ua. Yana roaro nanako. Me yana maneta na e tuna unga tapu. Tina sinu kiripa sinu katane yana na pusi. Oh, eh, aku kan dikit pasti orang ngaya. Naya pun ikan dikit pasti orang mesti aku turun pay. Oh, cera, enak nak kenal. Enak nak ikai, aruna ni yang o, awaruna ni participate, ke ni contribute nak kena nak community. Oh, aruna ni kau rui bukini mosi, eka. A mochika ki menda na kawa, ki menda na kota ki. Nika nga. Iyai nika pene ahami tabu. Ake aisa ni korokore ya ki yana mi po shi ka kakakuro. Tabi mi, dadan menin kamina ko, kamnatu ku yana mi na ki. Ari ina pene te kawa ni karoya. Wankana anna po ya pitiwea ki tirawu. Kona puni pio kuni kakoroa maishin tirau. Ada yana mwinaki. Itiwe ya kitokora. Enadhiya ina tuwa ni kurupu kinane. Kamna makuria. Itiwe ya kiteinai. Kamna ya ina tuwa nroko maaminai. Oo. Tinaani pwa ini katoa ni ya kia moshika ki me yante taupuki. Tangai. Itangira ya kitena sinikiripesi. Yan o ini kateina. Enakuo kurupu kinana pwa ini. Kanaru na ba yaki koro pukin ampai me yan muyokom yan nam community ke to yan temus ada senta panga ki yan ta upuki anda ida pitai kokona ani kana ko ki mente kawa ki kokasi no kokasi na ki mente pota ki angkande e konente ki na ki ay konente ki patya kam to yan yang ay to wari ki kokoro anapai Ay na rin siya siya yan si Taubo. Ngayon yaki ko na ni participate ni pa ito po tan namit awakan na kang siya kaya kasi nga yan si kini mas siya kakama sa yan na roro na. Pari yung musika kaya ko yung ngayon na pa. O kakuruan ni po kinupayi ka na siya makulik. Mayari ang kanayatang ina kipa si papay, yan na roko papay. Napikuwatan sa pakya. Naunikat sini, naunikat sa papay. Anak tu kuat apa? Apa ni pakua? yei wawa na roko pa ini merawa. A na makuri yara patau. Pa ena siya. Tapo ni pota kaya te nongo tapo. A te kati yana nga yare kanga. E suyusu ku pa. Anuan te kiripesh. Kanga yaki iraro wa ni kapaka ni pa ina. Yara nga na te kina ki patadi. Yai na roko in tadi rona. E te kina ki papa ineta. Yai na roko ineta i rona. Te akina ke pote mosi, te roko na pe yei. Aware, ane te pa yere kanga e susu, ku pa aruma ni me aura. Are su wosi anako, me yonna pera, o se me akan, nga yei yonna pe tira. Yonna pera akiri pes. E mokuri me te tei. Yei kong aiga, aiga wua yonna pera, pa te wana the dry season, a te ka wua the wet season. Ke tepung ada kang ayah kakarau unu buat tina makaina ayah rana kiane buat tia umiang ya itu tay tepung unu buat tina makaina ya mengadana ke buat try season ke itu tay jadi kang ayah kurin nak ya kakarau ya ini kang ayah tay ini dinga unu buat tina makaina ayah rana kang kan iru ya kiri pas wa tay ini buat kare tia umiang anak tay ini jauh a taine me yek yana tai du mi mat a te akina ki pa te gripe e pita anu ani me un maru na nakati ni ka kai tara i tai ya kan pan tain te mai mai a makuri e du un un ki a kan ka tau roi ala a ko ni kai pa ni te tai no mai mai te tai ni me te tai ya re kare te angi ai

pis pois pana te te ama ta ti ki pis. O bukin sira. Pa yonga ne te vie ki mai num pai num ne ta na ai pe ne kuru. A pe ne kuru. Ngan te ra te pai ye ra ni ka ka wa. Pa ngan ar ne ko ar ko te te ro ai ye te pai ye de ka ka wa ki ro na ya na. E ra na ki pa jo kai. Ai na lo na nau si ai te pai te au si na ta ya na ki pa te ku atara wa. Kanga ana ta puni ka kai kui kui pa ai e kara ka. Ki puki ni kai te rani pung ai ka pua. Ta ni te inti rungo ki ta te inti pe a katari. A ti kiri pe si. E no nunga ni pe inan tai no. Ngan ni ta o te bottom line i oan te rungo rungo ai oi kangai. Pa tira te pai a kanga kataki ni ka kayaki. E ka kayaki pa ti kiri pe si na aki. Tiki pa te oma ta e iaki ta tauroi. Ti kiri pe si. Te ame tae nangu i tangan na te tau roi. I nanon nu pūnga na kupa pukin te rā. Pe mokuri, i nanon te tei. Kena te rā te taka te yāne. Panga i rang kai. A ke sa kamata ni nruko yon a pe te rā. O te rā pukina. Pa i reke menda u kāngusi rā pa i tine a ki pa dariki pa te sete i menda u apamakuro. A i ai nako mei te pek. O i tei nako mei. Ani ena ko Australia, ena ko New Zealand. Ang kanya ko yung tupa yung dekang at sinasaya sa yon na pagkay ka mamaya ka yon na patira. Ang tupa yung dekang ni kakawa ki, ururin kasi at kukuha ki na ina niya. Pako na wasi na to na kong tapo ay kay. Ang sinakangan wasi na kong tapo ay kay. Sa kiyari, ananunak ito principle na rin ananunak. The principal area na nuna ki yon te yang wari na waki te kiri pese re kata ye ni kakapono kono. Pa yongan ne ya voi, yongan ne e te ima tu airo na te pwai ye eran na ki pwa. Te turu ni pwai. Ho aran na ikiri pwa aran na ima tang. Ya na ya waki ton te economics e te ra. The self-reliance. Ke te self-sufficient. Self-reliance ke kona self-sufficient. Sufficiency. Are nana na kanga ana ye room pai no. Tain te kanga nga ye to tana kan wan to na roka. Tain te ye te man ne. Kona pon kona ani pon ti yon wem nakia kan te ninga anti support me don te men. Pan kana no pa ye te support na to ya ro ko ri mi anke ko kan men to roi. Na kidang ni kai na ri. Ya de. Katuro nu payam in ora ki pa ena ko mente ka ko ni meki a mente tu kora kora ante ki ka penete ya re ponte ena ni principle ai ka ya ka ro ko me yo na pera me ya ni mane pera ka urin ka mi te na sini ki pe sai ka kam tangi ta ki pa na wushi pa anu ni me o mi yo an chu mi yo an na utero ka ta o astidia ke kai bukin sinan kawakin ta kawakin ampai ada pun teman ina lu nam tai ni bi pa kona kapungan na nam tai mo sira angin ti ame te ya kita ra tara i tirai kai te ta ku pa pe ne pen ro i tai ni kapen kam dia ina te ya pa esen ko ri sa te te ya i tai te tai a ya i tai te bi am tei no ro pua ka am tei tei. O am tei ni kara. Ari atu ki to korakora. Am tei ni pere kasia. Tira anano nani. Te tei ya rere ke to korakora iro upa iro konte i marurunga iro ro pua ka ai. Na tei ya rei kona. A na ka awa kina. Te tei ya rei ya uri tae ege ipa ya kita na tito kupa ya pene au tei. O ane au tei. Nika kukure yei. O utei, ni kai di yau pota nomata, na kona pata kawai, ane. Pa yonga ne yara. Yonga ne ati imatua, the principle ari tawara na imata ngi pa self-reliance. Ke o, te omata ati kiripa si na pundia in self-reliance da inako, on a self-sufficient, in pa inako. Toi rangini pes, kia ki rangini pes, na ntein di, na anin di tei, I got to book up.

0: e aki sap pa e se nangu i ranga nante tau roi. O aere ke mei e takate jan, sa ki te pai e re tae ka dio a te mena a te mena ma, takate iai e anaki mei nanu ni ka tein, mane atara. A te mane atara a te te mea ungatap, a te sipuni pere, nako mei jai. E nāki te te te kiri pēstu a te mena ni ka ngai tau ia kire ki jai. Ko na kai rua na ana ko ake te kiri pēstu, a ia ki ana pūsi, ia tana. A tene ni ia, ngai jaren kana ko tangi di ia anta ka shubu. Ko tangi ra atam, a ko tangi ra kateina, a te imao na ngai ia. Ko kintira, pa ngai ia turu ni paimu, a o ino ametam, ta apu ite ko na pai jai. E te akina ki pa Kami ya ka ma pe den nak. Nak wa na petira. Kamara na ki pa na yon ta poni ta ti ap makuru. Ana yon ta poni ta ti ka re, ana yon ta poni ta ti ka wa, ana yon ta poni ta ki ti pe. Tira na nun ti ta ka re ti yon ta poni ta. Ande ti ki na ki pa poni atara ni ka pe ne spende ni gai te men na ti yo. Oh, ti yo. Anu ana na ro ro ni kapene. E na ngani da ti tam ni ya repon tam ni da. Pante te yeri swa inu sta ye ya ya ka meni kapena. Le yo ni ngona. Di te yeri ya o te ye ya ya sendo ku imera wa. Di te yeri ya no ya ya ya ayo te ye ya na ko te kai runa ya ka. E reki a rei tau rona, ayo ki ni kaki ana kon teus. Kaki ana koi ana sina. Ai, ai ana ngaki pena kona ta. Ai ana ngaki. Te iyo a rei aki ana te ino musirao. Aka mpun nora te iyo nta polita, ai aki iwe ne di mesu. Si te iyo kaka nga rei mesu. Te iyo a rei pupura a rei mena inanu nti pa. E rei naki ane pa te iyo nanu ni pa. A ti yon tapuni pa ari arokona pa niki pa nika sa no, ala kapiti na kona. A wani ti nea un rupua ka wani ti nea un neti jain. A kanta nga ti nashin ni kiri pesh, ki ti nashin tungaru. Pina pa yon ati an wani. Ina aki pa yon ati mametu yon apetira. Ki yon ti muye kwa ari anganak. Ina pa yon ati metu ti kaushin ako. A ina pa yon ati kakarin nang. Ina pa yon ati wangi apa. E toa toa na kin nanu. A te ka koa ni naki. Na kon te muyo. A wai si pangara na pangai da anje ni kapene. Nkai. Rupua ka awa ti yain. Nde te yere tene yei ya kura kura. A te kampana ya ki tangiru. Pari ya wale ki am protection na kon na koi ya. Na koi na. E yare ya anje nganje ipon namta inu kukwe. Kuna kon ne uwa. Kona kon taka karo. A kona kukati metu ane pa ang principal ane pa ana ate yana si mechikum. E te anu ane kiripes. E kakao meta ati kiripes. A e katuro nupo ay yan naro na. Nga naro na pa chikaro ay kati ye kai. A kibun na kati ira may mga na a suko si na pena kon tapo ay kai. A sinarangin nukukuri. Kay sero kon te penipirita. E kakawaki pa Tena si nikiri pa siya nipiri na kung mani kati iya ikay. Ayaw ni karo na. Na kung ni kati iya ikay kakamimi. Na kung tao ay kaki. Iya ki kanta ni nga aki. Aka nga na po nukupo makanganga. Paya ki kay na kiroy. Yan ni kati in raw na. Ano po hindi kiya. Awaan na kangatea ka ni pupo ki. Nakista ko pa siya ni kati matoa. Na kung yan na siya. Kiripe se kame na yon na petira. Tata, te tamakulo to wana kande, kini meuponi yan to kwa uwa, eh, te turu nupoy. Ara te ete ni kiripe se di kangay. Di diya ki kwa uwe. O, ere ki ara te akayu, men narun, arun katira, eh, tang nupoy na, eh, tupoy na tuwa. Tuwa, kaya tuwa, tuwa nupuraw. Aya pes kaina. O yei toa, e toa, e si tumen na kaina.
1: Jesus for life.

ke ai, e rangi ni kakawa kiri ki men bonga na karakian teisi bukin te flu. Ngai, e au kina pa anambata pa iau a New Zealand i bukin te roko mei apatara. Are e nanona pa ia kora kora karinanin te ora ki e te flu, noko neveve, no tana pa aruni marurungin rapatara. Naruna ia taki, te ora ki e te flu, saki te peko peko in si ngai. E konaan ka ora kar te amata inanun te tei, amen. E ki ka boa ki karakian teisi i bukin te flu, Nako ia kainda pente pete peke. Ngana era ka yon ni mapi ma, ni maua amririki ni meau. Ke ngana kopi koko. Karikea isi mi buke nda flu nda pungai. Te te me am tokta ke me am tapo nanai pai noraki nda tapo are ko mega yei. E buke ni katawa ni nan norona na kon health.govt.nz/flu. O tarapo ni ia te health line. Nda namba ai akea wanua akea akea. Onoa tuwana tuwana. Tuwana, tuwana, ono.

0: still.
1: 531 PI, bringing Pacific people together.